0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraron mu, barkanku da wannan lokaci cikin shirinmu na wannan safiya ta Asabar. Zango na farko kenan na watsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Mun tuka yi wani ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Muna fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin, kamar yadda aka saba, muna tafi da rahotanni waɗanda suka hada da Jamhuriyar Nijar da Najeriya da wasu sassa na ƙasashen da muke watsa muku shirye-shirye zuwa gare su. To amma yanzu za mu fara ne da halin da duniyar ta waye gari.
0: DW labarun duniya.
1: An shiga yanayi na fargaba a yammai babban birnin Jamhuriyar Nijar sakamakon harbe-harbe da ma tashin bama-bamai. Amurka ta sanar da wata gagarumar yarjejeniyar man fetur da ƙasar Venezuela. Ana ci gaba da aikin ceto a Nepal, inda ɗaruruwan rayuka suka salwanta. Ana ci ana fama da harbe-harbe da ma fashe-fashe na a sassa daban-daban na yammai babban birnin Jamhuriyar Nijar. Lamarin da ya faru tun cikin daren da ya gabata har zuwa halin da ake ciki a yau Asabar. Wasu mahara waɗanda ake zargin 'yan ta'adda ne su ne suka afka a filin jirgin sama na Jori Hamani da ke a yammai ɗin, wanda ake ɗauke da sansanin sojin sama. Sannan rahotanni sun nuna cewa sun ma yi ƙoƙarin kutsawa cikin shingen tsaro da ke kewaye da fadar shugaban ƙasa. Wasu fayafayen bidiyo da aka yada ta intanet sun nuna motocin yaƙi masu sulke waɗanda aka girke domin tsaurara tsaro a yankin wanda ake kusa da filin jirgin saman na Jori Hamani. Har yanzu dai ba a tabbatar da inda harbe-harben suka samo asali ba, kuma hukumomin ƙasar ba su fitar da wata sanarwa a hukumance ba a kan wannan lamari. Jamhuriyar Nijar, ƙasar da ke makotaka da Mali da Burkina Faso, na gargashin gwamnatin mulkin soja ne a halin yanzu, yayin da ƙasashen ke ci gaba da fama da hare-hare na ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi a yankin Sahel. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ta cimma wata yarjejeniya da Venezuela wadda za ta bada damar kula da wani bangare na ɗimbin arzikin man fetur na Venezuela. Shugaba Trump ya ce sakataren harkokin waje Marco Rubio da sakataren tsaro wato Peter Hegseth su ne suka jagoranci tattaunawa da gwamnatin riƙon ƙwarya ta Venezuela ƙarƙashin ikon shugaba Delcy Rodriguez. Shugaban na Amurka ya bayyana yarjejeniyar a matsayin mafi girma ta man fetur a tarihin duniya. Ita ma shugaba Rodriguez ta yi marhaba da yarjejeniyar, tana mai cewa za ta taimaka wajen farfaɗo da tattalin arziki a Venezuela. Ta ce ana sa ran za ta jawo jarin kamfanoni masu zaman kansu da zai kai dala biliyan 100 a ƙasar, tare da samar da kuma samarwa gwamnati sama da dala biliyan 200 na kuɗaɗen haraji. Shugaba Trump na Amurka ya ce yarjejeniyar ta shafi man fetur da ya kai ganga biliyan 65, kwatankwacin sama da kashi ɗaya na wato cikin biyar na tabbataccen arzikin man fetur da ke a ƙasar Venezuela. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Wata kotu a ƙasar Holland ta yankewa wani ɗan ƙasar Rwanda hukuncin ɗaurin rai da rai a bisa samun sa da hannu a kisan kiyashi na Rwanda da aka yi a shekara ta 1994. Kotun ta ce mutumin ya taka rawa wajen kashe 'yan ƙabilar Tutsi kusan 300 waɗanda suka nemi mafaka a wani filin wasan ƙwallo domin tserewa har-haren 'yan Hutu. An zarge shi ne da bayar da umarnin bada wato a bar wani ɗan Tutsi ya tsere, tare da jefa aƙalla gurneti ɗaya a kan mutanen da ke cikin filin. Mutumin wanda ya tsere zuwa ƙasar Holland a shekara ta 1994 ya musanta wannan zargin. Kisan kiyashin Rwanda na shekara 1994 ne ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 800 a cikin kwanaki 100 kacal. Masu aikin ceto a Nepal na ci gaba da neman sama da mutum 1400 waɗanda suka bace sakamakon mummunar ambaliya da aka yi a yankin tsaunukan Himalaya. Hukumomi sun ce kawo yanzu an gano gawarwakin mutum 538 yayin da sama da 'yan yawon bude ido na kasashen ƙetare 500 ke cikin waɗanda suka bace. Ambaliyar ta fi shafar yankunan arewacin Kathmandu babban birnin ƙasar ta Nepal kusa da kan iyaka da Tibet na wato yankin Tibet na ƙasar China. Kungiyar agaji ta Red Cross a duniya ta ce sama da mutum 93 ne ambaliyar ta shafa, yayin da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta yi gargaɗin yiwuwar ɓarkewar cututtuka sakamakon matsalar ruwa, wato ruwan sha da tsaftar muhalli game da matsala ta kiwon lafiya. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na DW. Yanzu zan miƙa ku ga Abdul Karim wanda zai shigo mana da rahotanninmu na wannan safiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Madalla, a cikin shirin na yau za ku ji cewa kutsen da ake zargin shafin intanet na hukumar zaben Najeriya INEC ya fuskanta daga masu aikata miyagun laifuka ta intanet ya haddasa barazana ga ingancin makomar sakamakon zaben ƙasar na baɗi. Amnesty International ta buƙaci jami'an tsaron Najeriya su kama shugaban ƙaramar hukumar Kuje Samuel Shakolo bisa kalaman barazanar korar mutane da ya furta matuƙar suka ƙi zaɓar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Wata ƙungiya mai rajin bunƙasa shuke-shuken itatuwa domin alkinta muhalli a jamhuriyar Nijar ta duƙufa wajen kare muhalli daga ƙalubalen sauyin yanayi da ke fuskanta. Za ku je da muhawara ta kauri a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sakamakon katse London da ake zargin gwamnatin da yi wa ƙananan hukumomi, lamarin da ya janyo muhawara kan ingancin mulkin siyasar ƙasar. Suka kamfanonin sada zumunta na zamani fuskantar ƙararraki da dama suke a gaban kotunan wasu ƙasashe bisa zarginsu da kimsawa ƙananan yara tunanin dogaro da amfani da manhajojinsu. Muna tafi da rahoto kan muhawarar masana wasanni game da matakin farin jinin gasar Bundesliga ta nan Jamus bayan fara kakar bana. Sunana Abdul Karim Muhammad Abdul Karim, sai ku gyara zama don jin gundarin shirin. Za mu fara shirin ne daga jamhuriyar Nijar, inda wata ƙungiya mai rajin bunƙasa shuke-shuken itatuwa domin alkinta muhalli mai suna Tree Initiative ta gudanar da taronta na shekara-shekara da ta saba domin faɗakar da al'umma ta hanyar gudanar da aiki a zahiri na dashen itatuwa da dafin kare muhalli daga ƙalubalen sauyin yanayi da yake fuskanta. Ga ƙarin bayani a rahoton da wakilinmu na Yemai Salisu Bukari ya aiko mana.
3: Burin dai shine na kariyar muhalli ta hanyar dashen itatuwa, sarrafa shara zuwa ga taki da za a iya amfani da su cikin gonaki, faɗakar da al'umma illolin rashin dashen itatuwa ko kuma yadda ta kamata a dasa su. Kuma akasari, yara ƙanana ne ake horaswa bisa wannan fasaha ta kariyar muhalli, wanda ake ganin idan sun tashi da wannan aƙida to za su ci gaba da ita har su ma su koyar da wasu. Ta haka ne ƙungiyar da ke fafutukar ganin an shuka itatuwa domin kare muhalli ta Initiative for Labour ke shirya taro a duk shekara domin ganin inda aka kwana da kuma musayar fasahohi tsakanin dukkanin masu kula da kariyar muhalli a cikin ƙasar ta Nijar. Ahmadu Ibrahim Mustafa, injiniya ne a fannin noma da kiwo da kuma tattalin muhalli, ya tsokaci kan irin cigaban da ake samu.
4: Yau Initiative tana da mutum wajen 2300, wanda a da lokacin da Initiative ta fara mutane kalilan ne wanda ba su wuce ma 50 ba. Kenan yau sai in ce cigaba ne tunda ana nan ga samun matasa wanda suke mai da hankali wajen tattalin muhalli. Kenan ayyukan wannan da muke nan ga yana nan ga jan hankalin mutane, cigaba ne da Niger ta samu.
3: Daga cikin fasahohi na kare muhalli dai, akwai wurare da dama da aka zaɓa ko gidajen jama'a wajen dashen itace ko baiwa magidanta kuzari na dashe da renon itace ta yadda za su sami inuwa cikin 'yan shekaru maimakon zama cikin gidaje ko bakin titi babu inuwa ta itace. Sannan a hannu ɗaya, wannan tsari ya shiga hal a cikin makarantu, inda ake keɓe wuri a cikin wasu makarantu domin mayar da shi wani lambu mai itatuwa da sauran kayan amfani na yau da kullum a wani mataki na koyar da kyawawan ɗabi'u a fannin inganta muhalli. Sai dai da yake magana Ibrahim Idrisa, wanda shine shugaban majalisar matasa ta jamhuriyar Nijar, kiraye ga ilahirin matasa da su tashi tsaye wajen kare muhallinsu.
5: shimke-shimken itacewar nan yana da muhimmanci sosai duba da irin yadda hamada da canjin yanayi yake nena mamaye kasashen mu. To irin wannan kungiyoyi suna nan suna kawo kokari sosai ga gwamnati nan mu ma a matsayin mu na kungiya ta matasa gaba daya muna kawo goyon bayan mu
3: daga cikin irin cigaban da aka samu. Hadda raya wani wuri da aka tsugunar da wasu magidanta da ambaliyar ruwa ta kora daga gidajensu inda aka kai su can saman dutse a unguwar bayan ruwa da ke Yamai. Injiniya Ahmadu Ibrahim Mustafa ya yi karin haske.
4: Nan ga site da zansanyen sharshar cikin haroban da mutane wanda ambaliyar ta ci a shekara 2021 a lokacin nan wurin gaskiya rayuwa ta yi wuya a can fuske saman dutse ne babu itace babu lakwal don kai initiative for larban mun doki wajen shekara 3 ko in ce 4 akwai itace wanda sun kai 3000 da muka shuka a can wanda yanzu a misali karamin sa an ce iya da meter 2 akwai masu har meter 7 kuma a cikin ruwan Niger duka ayyuka ne iri ɗaya muke nan muna yi
3: ga masu lura da al'amura na yau da kullum. Na ganin cewa irin waɗannan kungiyoyi na matasa masu ayyukan sa kai wajen alkinta muhalli sune fa ta kamata daga ko ina a basu goyen baya don kowane yanki ya karu da wannan fasaha ta kariyar muhalli. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
2: To daga Jamhuriyar Niger sai makwabciyar ta tarayyar Najeriya inda yakin neman zaben bade ya fara zafi bayan sakin takunkumin gudanar da gangamin sa daga hukumar zaben kasar INEC. To sai dai wani batu da yanzu ka ya dauki hankalin yan kasar shine bayyanar wasu tallace-tallace a shafukan INEC na internet da ake zargin kutse ne daga masu aikata miyagun laifuka ta internet wanda ke barazana ga ingancin makomar sakamakon zaben kasar na shekarar 2027. Wakilin mu na Abuja Ubala Musa ya aika mana da ƙarin bayani.
6: An dai ɗauki lokaci ana nunin yatsa bisa rawatar hukumar zaɓe a matakai daban-daban cikin neman kawai zuwa ingantaccen zaɓe a cikin tarihin Najeriyar. Kafin wani sabon ruɗani da ke faɗin kamfanonin caca sun maye gurbi na bayanan zaɓen da ke a shafukan INEC ɗin yanzu haka. Wasu bayanai na ƙwararru da ya sun ce an samu aƙalla tallace-tallace na kamfanonin cacan 28 a shafin INEC ɗin a cikin yanar ta gizo. Abin kuma da ke tada hankali bisa ingancin shafin da ke zama kafa ta bayanai na hukumar. Dama dai tun a watan Yunin da ya shuɗe aka fara nuna damuwa bisa ingancin ayyukan hukumar INEC ɗin bayan da bayanai na rajistar zaben wani ɗan adawa ya shiga hannun wani jami'i na gwamnatin ƙasar. Duk da sakamakon zaben jihar Osun da ya baiwa masu adawa tarayyar Najeriya nasara da hukumar INEC ɗin ta nisa cikin tsaka mai tsanani na wuya a ƙoƙari na burge masu adawa tarayyar Najeriya da ƙila ma 'yan zaben. Faisal Kabiru dai yana zama mataimakin kakacin jami'ar ADC ta adawa.
7: Akwai lokacin da muka dinga kirari cewa wannan hukumar zaben tana daukan wasu bayanai na ta ma na sirri tana ba wasu da suke cikin jami'an gwamnatin na. Inda baka tuna a baya suka dauki data na information da mutane suka ba wa ɗaya daga cikin mai taimaka wa ministan Abuja akan harkokin yaɗa labarai inda ya je ya watsa shi akan pejin shi kuma har yanzu da muke magana da kai hukumar ba ta dauki kowane matakai ba. Dan haka wannan hukuma tun a farkon farko mun tabbatar da 'yan Najeriya cewa karkashin jagorancin wannan mutumin a mafoton ba mu da kwarin gwiwa a kanta domin dukkanin abubuwan da suke yi domin raunata wannan zaɓe babu wani abu da ba mu sani ba. Dukkan shirye-shiryen da suke na tabbatar da cewa sun yi manipulating din revolt din zaɓen 2027 babu abin da mun sani ba. Yanzu haka da nke maka wannan magana muna da sahihin labarin da yake nuna mana cewa ana nan cikin hukumar zaben mai zaman kanta ana ta ciccin ma'aikata ana mai da fofojeji. Dan haka wannan abu fa da muke maka magana Allah ne ya kama su ma har wannan abun ya bayyana a hafin su.
6: Kuma take shirin da ta kaya tsakanin masu adawa da kuma hukumar INEC din. Kokarin jin ta bakin INEC din ya ci tura. Kuma kakaki ta hukumar ta ki mai da martani ga tambayoyi bisa alamun kutsan. Sama da naira miliyan 500,000 ne da ya zuwa yanzu suka sa hukumar INEC din. Domin shirye-shiryen zaben na baɗi a yan kuma da hukumar ke zaman jiran ƙarin wasu kusan miliyan 300,000 adadi mafi yawa cikin tarihin zaɓe na ƙasar amma kuma ta halaka ruwa cikin rudanar iya sauke nauyi. A wani Musa Rafsan Jande na shugabantar ƙungiyar Transition Monitoring Group da ke zaman gamin gambiza masu sa ido a harkar zaben kuma ya ce kawai da kai da ƙyale kutsen na zama alamun mummuna ta Laraba a Juma'a zaben tarihin Najeriya.
8: Bayan irin wannan makudan kudade da aka kashe don tabbatar da kan cewa an kawo kayayyakin aiki an kawo tsaro a cikin harkar hukumar zaɓe kuma tashi a ga irin waɗannan al'amura wanda ba mu taɓa gani ba tun da aka fara harkar zaɓe da aka dawo demokradiyya. To wannan sakaci da kuma wannan zargi da 'yan Najeriya suke yi kan cewa gaskiya akwai dabaru da yawa da aka kawo don a yi makudin zaɓe wato wasu alamu ne wanda suke nuna kan cewa za a yi abin da ya fi wannan ma don a tabbatar da cewa an yi maguɗi a cikin harkar zaɓe. Wata ran Martin Littlecin ba ta za a zuwa a cikin wani yanar gizonta.
6: Hukumar ANEC ɗin da yana tsakanin kira zuwa ingantaccen zaɓe da kila fuskantar fushi na 'yan ƙasa da kila ma manya na ƙasashe na duniya a nan gaba. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
2: To har yanzu muna kan batun da ya shafi zaben Najeriya, inda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta buƙaci hukumomin tsaron ƙasar su kama shugaban ƙaramar hukumar kuje Samuel Shakolo, bisa wasu kalaman barazana da ya furta na korar duk wani mutum da ya ƙi zaben jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar a cikin ƙaramar hukumarsa. Shugaban kungiyar a Najeriya Isa Sunusu ne ya wannan kira yayin hira da wakilinmu na Abuja Uwais Abubakar Idris.
9: I said in my area council, he said that you're doing APC. Only the area council.
10: Kalaman shugaban ƙaramar hukumar kuje kenan Honorable Samuel Shakolo, inda ya barazana ga duk wanda baya goyon bayan jam'iyyar ta APC ya bar ƙaramar hukumar. Tun wannan ya tada kura inda kungiyar Amnesty International ta nemi a dauki mataki.
11: Yayi maganganu ne na tada hankali da ganganci da saba doka a matsayinsa na shugaban al'umma, koda yana dan jam'iyya ta APC, bai kamata ya ce duk wanda baya jam'iyyar NBC ya bar wannan karma. Ganganci ne da rashin sanin ya kamata. Mun dauka cewa yanzu a yanzu 'yan sanda da hukumomin tsaro za su neme shi, amma abin takeici shine har yanzu ba a yi komai a kai ba. Wannan shugaban karamar hukuma dole sai an hukunta shi, dole sai an hukunta shi.
10: Jam'iyyar adawa ta SDP ta nuna damuwa, inda shugaban jam'iyyar Farfesa Abubakar Sadiq Gombe ya bayyana martaninsu.
12: Shi shugaban hukumar kuje, furucin da ya yi ya ta'allaka da irin tunani da tsari na jam'iyyarsa mai mulki a tarayya, wanda kuma ya faru a tarayyan a jihohi, ya faru yanzu kuma yana da tabbatar da shi. Ya nuna maka muna da shugabanni ne a matakai-matakai waɗanda ba su san ma haƙƙin da ya rataye a wuyansu ba, suna yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa da karan tsaye.
10: Wasu mazauna Abuja sun bayyana ra'ayoyinsu, sanin cewa birni ne da ke cike da baƙi.
13: Mu shugabanmu ne, abinda ya hide da shi za mu yi amfani.
14: A gaskiya wannan chairman ya yi kuskure ba ƙarami ba. In short, ma zan ce ma shi ba ɗan siyasa ba ne, saboda siyasa ra'ayi ne.
15: Yana so ya ɓata mana jam'iyya ne. Mu jam'iyyar APC kullun da muka zo nema muke mu haɗa kan al'umma.
10: Amma a tsarin mulkin Najeriya, ko shugaban ƙaramar hukumar ta kuje na da ikon ɗaukan wannan mataki.
16: Ko shugaban ƙasa bai da ita. Idan ka dubi wato chapter 4 tsari na 4 na constitution ɗinmu, gaba ɗaya na kara wato dama da wato 'yanci na ɗan Najeriya domin riƙe wasu abubuwa kamar ra'ayin shi da inda zai zauna, da dama ne ya motsa duk inda yake so, na kuma ya zauna a duk inda yake so.
2: Yadda wasu 'yan Najeriya ke kokawa kenan da kalaman shugaban ƙaramar hukumar kuje ta birnin tarayya Abuja Samuel Shakolo, bayan barazanar da ya yi ta korar duk wani mutum da ya ƙi zaɓar jam'iyyar APC. Kamfanin Meta da ya mallaki Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger da Thread da ma sauran kamfanoni takwarorinsa da suka mallaki shafukan sada zumunta na fuskantar ƙararraki da dama a gaban kotunan wasu ƙasashe, bisa zargin kimsawa ƙananan yara da matasa tunanin dogaro da amfani da manhajojinsu, lamarin da ke zama ƙalubale ga tsarin kasuwancin kamfanonin, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a rahoton da Khadija Ahmad Rufai ta haɗa mana.
17: Sabo da amfani, cutar da kai da kuma tunanin ɗaukar raina daga cikin matsalolin da ake alaƙanta su da yawan amfani da kafafen sada zumunta, musamman a tsakanin yara da matasa. Kamfanoni irin su Facebook, YouTube da TikTok na samun ɗimbin kuɗaɗen shiga ta hanyar ci gaba da jan hankalin masu amfani da manhajojinsu ta hanyar wallafa bidiyoyi da ba da shawarwarin abubuwan da za su kalla da kuma saƙonnin sanarwa akai-akai. Kamfanin Meta, mamallakin Facebook da Instagram, ya samu sama da dala biliyan 196 daga tallace-tallace a bara, abin da ke nuna irin mahimmancin samun masu amfani da suke shafe dogon lokaci akan manhajojinsa. Sai dai wannan tsarin kasuwanci na fuskantar ƙalubale daga hukumomi da kotuna. A farkon watan Agusta, jihohi 29 na Amurka sun kai ƙarar Meta, suna zargin kamfanin da tsara manhajojinsa ta yadda za su sa matasa dogaro da amfani da su. Biyo bayan wani sulhu, Meta ta amince da biyan jihohin har dala biliyan 18. Kamfanin ya kuma amince da sanya takunkumin amfani da manhajojinsa da kuma hana matasa amfani da su da daddare. A duniya baki daya, kasashe na ƙara ɗaukar matakan takaita amfani da kafafen sada zumunta ga yara. Wasu kasashe ma sun fara hana yara ƙasa da shekaru 16 amfani da irin waɗannan manhajoji. Sai dai gwamnati na fuskantar ƙalubalen yadda za ta tsara dokokin da za su iya tafiya kafada da sauye-sauyen fasahar zamani. Wasu takardun sirri na Meta wanda suka bazu a shekarar 2021 sun nuna cewa masu binciken kamfanin sun gano alaka tsakanin masu amfani da shafukan Instagram da matsalolin raina halittar su da taɓa lafiyar kwakwalwa a tsakanin wasu ƴan mata matasa. Masana na cewa ya kamata kamfanonin fasaha da ke da irin wannan babban tasiri a rayuwar mutane su bi ka'idojin kare lafiyar masu amfani da shafukan su, kamar yadda ake bukata daga kamfanonin kera motoci da kamfanonin magunguna da ma na kayan wasan yara. A Amurka ma ana samun karuwar goyon baya daga bangarorin siyasa daban-daban ga dokokin kare yara daga illolin kafafen sada zumunta. Ɗaya daga cikin shirye-shiryen shine wata dokar da aka yi wa lakabi da Kids Online Safety Act, wadda za ta bugaci a samar da matakan tsaro masu ƙarfi ga yara tun a farko, tare da baiwa iyaye ƙarin samun iko kan shafukan ƴaƴansu. Wani babban ƙalubalen kuma shine yadda kamfanonin kafafen sada zumunta ke zuba dimbin kuɗaɗe wajen bunƙasa fasahar AI. Masana na fargabar cewa wasu daga cikin matsalolin da suka dabaibaye kafafen sada zumunta na iya sake bayyana a cikin AI, waɗanda ke da ƙarfin yin tasiri kan tunani, ɗabi'u da ma hulɗa tsakanin mutane. Saboda haka, masana na gargaɗin cewa idan tsarin samun riba na kamfanonin fasaha bai dace da jin daɗin mutane ba, ba za a iya dogaro da su kan tunanin za su fifita muradin al'umma akan nasu muradin ba.
2: A gaida Khadija Ahmad Rufai. Katsalandan da gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ke yi wa shugabannin ƙananan hukumomi ta janyo muhawara kan ingancin mulkin siyasar ƙasar, bayan kammala zaɓukan ƙananan hukumomi da kansiloli a yankuna daban-daban na ƙasar. Lamarin da ya janyo zargin rashin sakin mara ga kowane ɓangare domin gudanar da aikin sa yadda ya dace. Yakuba Umar Mai Gizawa ya haɗa mana rahoto a kai.
18: DW ta leƙa Sibit, ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke tsakiyar ƙasar. Karamar hukumar Sibit dai na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke tsakiyar ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, kuma Sarji Fefengwa kai ne ke jagoranta wannan ƙaramar hukuma. An zaɓe shi ne cike da burin aiwatar da wani gagarumin shiri na bunƙasa garin ta hanyar gina ababen more rayuwa da zuba jari a ɓangarori daban-daban da suka shafi ci gaban al'umma. Amma sai dai tuni ya gane cewa ba zai iya bunƙasa wannan ƙaramar hukuma tasa ba idan ya dogara da kuɗaɗen shiga da gwamnatin ƙasar ke kula da su. Don haka yake ta ƙoƙarin rarraba ƙafa wurare da dama.
19: Nous avons cette obligation de chercher les partenaires.
18: Yace ya zama tilas mu nema abokan hulɗa don haɗuwa da waɗansu ƙananan hukumomin da ke kan hanyar ci gaba domin samun damar ci gaba baki ɗaya. Kuma wannan shine abin da muke bawa fifiko, neman abokan hulɗa.
19: Notre premier point aussi pour chercher des contacts.
18: Ƙananan hukumomin dai ba duka ne yake da ƙarfin tattalin arziki iri ɗaya ba. Ko baya ga wannan kuma akwai ƙarancin manufofin siyasar bunƙasa tsarin cin gishin kan na ƙananan hukumomi. Kazalika gwamnatin ƙasar ba ta nuna alamun haƙura da waɗansu kuɗaɗen shiga na ƙananan hukumomin. Evariste Ngamana shi ne mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, ya kuma bayyana irin matsalolin da ke tattare da fitilmanin ƙasa tare da yin kira ga abokan hulɗa na su taimaka wa ƙasar.
20: La décentralisation requiert plusieurs défis.
18: Yace tsarin cin gishin kan ƙananan hukumomi na kawo ƙalubale da dama, batu ne na kuɗaɗen shiga. Kusancewa ƙasar mu na fama da matsalar tattara kuɗaɗe don gudanar da ayyukan gwamnati da dai sauransu. Shi yasa muke da buƙatar kamawa abokan hulɗar mu. Sakamakon wannan ƙarancin kyakkyawar niyyar siyasa da gwamnatin ƙasa da kuma gazawar da ake samu wajen tafiyar da al'amura yadda ya dace daga wasu zababbun talakawa da dama. Hukumar Raya Ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNDP tana ba da horo don taimakawa masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin ƙananan hukumomin. Kuma Maktar Fal shi ne mataimakin hukumar ta UNDP da ke ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Ya ce ya kamata hukumomi da suka haɗa da na ƙananan hukumomi da jihohi su kasance masu ƙarfi ta hanyar sanin abin da ke rubuce na tsare-tsaren dokoki don su gane irin aikin da ya rataya a kansu. Da ma nauyin da yake kansu da kuma musamman su iya gane bambancin tsarin cin gishin kai na ƙananan hukumomi da tsarin kai gwamnati kusa da al'umma, domin kowane mai ruwa da tsaki ya taka rawar da ta dace. Abu na biyu kuma shine abin da ya shafi kuɗaɗe. Shugabannin ƙananan hukumomi ya kamata su samu kuɗaɗen shiga da za su ba su damar tafiyar da mulkin ƙananan hukumomin su da kyau. A jimilce dai ƙananan hukumomi 177 da jihohi 7 ne suka zaɓi sabbin shugabanninsu. Sai dai dole ne talakawan da suka ba su ƙuri'a su nuna hakuri don ganin an samu ci gaba na zahiri ta fuskar tsarin mulkin na ƙananan hukumomi da kasafin kuɗi, musamman duba da matsalolin siyasa da waɗanda aka zabar suke fuskanta.
2: A gaida Yakubu Umar mai gizawa. To yayin da aka fara kakar Bundesliga ta bana, masana na muhawara kan matakin farin jinin gasar ta Jamus, la'akari da rashin kalubalantar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, wadda ta lashe gasar har sau 13 daga cikin 14 da ta gabata. Latifa Mustafa Jafar ta hada mana rahoto kan wannan batu.
1: Wasu dai na ganin mafitar da za a samar wa gasar Bundesliga ita ce rarraba kuɗin da aka samu na shiga daga gidajen talabijin da ake yada wasannin daidai. Sai dai wasu na ganin duk wani zabi ko mafita da za a samar a tabbatar ba a sauya abubuwan da suka bambanta gasar ba. Ga misali, gogayyar farashin tikiti tsakanin kungiyoyi da ci gaba da samun magoya baya da ke bin kungiyoyin sau da kafa. Magoya bayan Bundesliga sun nuna yadda ake kallanta a shekara ta 2020 lokacin annobar COVID-19. Sai dai gibin da ake samu tsakanin kungiyoyin da ke da kuɗi da kuma ɗan Allahwa kuma samu a Turai na ci gaba da fadada. Wani abu da aka hakikance na ƙara fadada bambanci tsakanin kungiyoyin da ke da hannu da shuni a Jamus da takwarorinsu masu ƙaramin ƙarfi shine dokar da ta haramta mallakar sama da kaso 50 na hannun jarin kungiya a Jamus. Hukumar kula da gogayyar kasuwanci ta Jamus, wato Bundeskartellamt, ta sanar da cewa har yanzu dokar na nan daram a ƙarƙashin sabuwar dokar tabbatar da gogayyar kasuwanci. Shugaban hukumar Andreas Mund ne ya tabbatar da hakan cikin wata sanarwa da ya fitar. A cewar sa, hukumar kula da wasannin ƙwallon ƙafa ta Jamus DFL ce ta nemi su fitar da sakamako kan batutuwa da suke da sarƙaƙiya dokar da ke bayar da tabbaci kan makomar zuba jari ta mallakin sama da kaso 50 cikin 100. Mund ya ƙara da cewa a yanzu sun amince za a iya bayar da sama da kaso 50 din amma ƙarƙashin dokar kotu mai ƙarfin gaske. Tuni dai hukumar kula da wasannin ƙwallon ƙafa ta Jamus DFL da ke kula da wasannin Bundesliga rukuni na 1 da na 2 ta bayyana gamsuwarta da wannan doka da ta ce ta ƙara jaddada matsayarta. Dokar na bayar da kariya ta yadda babu wani mutum guda da zai iya saya ko yin iko da kowace ƙungiya shi kadai, kamar yadda yake a sauran ƙasashe da suka shahara a fannin wasannin league na ƙwallon ƙafa da suka haɗar da Spaniya da Italiya da Faransa da kuma Ingila. Sai dai dokar ba ta shafi ƙungiyoyin da suka kasance mallakin kamfanoni da masana'antu na Jamus kamar Bayer Leverkusen da VfL Wolfsburg da kuma Red Bull wato RB Leipzig kai tsaye ba. Dokar ta haifi ce a tsakanin magoya bayan kungiyoyi da dama a Jamus. Sai dai masu suka na ganin ita ce babban kalubale da ke hana ruwa gudu a fannin ci gaban wasannin league din Jamus din na Bundesliga. Ita dai wannan doka ta haramta mallakar sama da kaso 50 na hannun jarin kungiya a Jamus ta jima, kuma ƙarƙashin ta kungiyoyi da magoya bayan su ne ke da damar kada ƙuri'a da yanke hukunci kan kowace kungiya. Ƙarƙashin dokar da ake da ita yanzu dai, masu zuba jari da suke da hannun jari mafi yawa a kungiya sama da shekaru 20 ka iya neman a cire musu dokar da ta haramta musu mallakar sama da kaso 50 cikin 100 din. A shekara ta 2018 manyan masu zuba jari da ke da hannun jari mafi yawa a kungiyar Hannover 96 da shugabanta Martin Kind sun nemi hakan, sai dai an yi watsi da bukatar su.
2: To a gaida Latifa Mustafa Jafar. Kuma ƙarshen shirin kenan na wannan lokaci, a madadin kowa da kowa, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a sauraron mu barkamu da wannan lokaci da muke gabatar da shirin mu na karfe 2 agogon Najeriya da Niger, Kamaru da Chadi. Da yake na kasashen Ghana da Senegal da kuma kasar Saliyo. Mun tagahiwa ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus tare da fatan ana lafiya. To a cikin shirin bayan insha Allah labaran duniya za a je mu da batutuwa da suka shafi tattalin arziki da amsoshin takardun ku da shirin shiga club da wasiƙun rayoyi kamar yadda aka saba aiko mana. Muna fatan za a kasance da mu cikin sa'a guda da za mu kwashe muna kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye daga nan tarayyar Jamus. To amma yanzu bari mu faro da halin da duniyar ke ciki.
0: DW labarun duniya.
1: An gwabza gumurzu a Yamai, babban birnin jamhuriyar Nijar. Gwamnatin soja kuwa ta ce ta sake kwato iko. Iran ta sha alwashin tsayin daka kan takunkuman da Amurka ta kakaba mata. Taliban ta sake aikawa da tawagar jami'anta zuwa kasar Jamus. Wasu sojojin jamhuriyar Nijar waɗanda suka yi bore sun kai hari filin jirgin saman Jori Hamani da fadar shugaban ƙasa da ke Yamai, babban birnin ƙasar. Al'amarin da ya kai ga shafi sa'o'i ana jin ƙara harbe-harbe da ma wasu fashe-fashen. Har-haren sun kuma sa gidan talabijin da rediyon gwamnati a Nijar daina watsa shirye-shirye na ɗan wani lokaci. Zuwa ƙarshen safiyar wannan Asabar, ma'aikatan tsaro a Nijar ɗin ta ce dakarun gwamnati na ci gaba da kwato muhimman wurare waɗanda aka kaiwa hare-hare. To sai da majiyoyin tsaro a Nijar sun ce har yanzu akwai sojojin da suka yi tawaye a filin jirgin saman kuma lamura ba su kai ga gama fitowa fili ba. Wanda shi ne sabon ƙalubale ga gwamnatin shugaban mulkin soja na yanzu Janar Abdulrahman Chani, wanda ya karbi mulki da tsinin bindiga a shekarar 2023 tare da alkawarin inganta tsaro. Bayan gidan talabijin na ƙasa ya dawo watsa shirye-shirye a dazu-dazun nan, ya sanar da cewa sojojin da suka yi tawaye daga wani sansani a Yamai ne suka buɗe wuta a kan wasu muhimman wurare a birnin Yamai, amma jami'an tsaro sun ɗauki matakan gaggawa na daƙile lamarin. Da farko dai an yi zargin yiwuwar ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi ne suka kai hare-haren, ganin cewa ƙungiyoyin da ke alaƙa da Al-Qaida da IS sun taɓa kai hare-hare a kan filin jirgin saman wato na Yamai da ma na sansanin soji na ƙasa a baya-bayan nan. Gwamnati a Iran ta sha alwashin ci gaba da tsayin daka wajen fuskantar takunkuman Amurka da kuma abinda ta bayyana matakan da Amurka da Isra'ila ke ɗauka a kanta. Wata sanarwar da kafafen yaɗa labaran gwamnati a Iran suka wallafa da safiyar yau Asabar ta ce diplomasiya da tsaron ƙasa hanyoyi ne da ke taimakawa wato wajen kare muradun ƙasa da tsaro ga iyakoki. Iran dai ta ce za ta ci gaba da ƙoƙarin diplomasiya da na tsaro a lokaci guda. Har ila yau dai ta ce za ta mai da hankali wajen shawo kan hauhawar farashin kayayyaki da samar da ayyukan yi da bunƙasa kayayyakin cikin gida da kuma rage dogaro daga dalar Amurka, wato dogaro da dalar Amurka a harkokin tattalin arziki a ƙasar. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hare-haren sama da Isra'ila ta kai wato sun kashe mutane 5 a zirin Gaza da ma wasu 3 a yamma da kogin Jordan, dukkuwa da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Amurka ta shiga tsakani wajen cimmawa. Jami'an asibitin Nasir da ke kusa da Khan Yunis sun ce 'yan uwa 2 da wani ɗan uwansu sun mutu bayan an kai hari a gidansu. Sojojin Isra'ila dai sun tabbatar da kai hare-hare a Gaza, amma kuma sun ce ba su da bayani akan harin na yankin Khan Yunis. Wasu hare-hare 2 a birnin Gaza dai sun kashe kimanin watokin ƙarin mutane 2 A yammacin kogin Jordan kuwa sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa uku a wani hari ta sama a yankin Jenin. Suna masu zargin cewa suna da alaka da ƙungiyar Hamas. Ita dai ƙungiyar Hamas ta yi Allah wadai da harin. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta aike da wata tawagar jami'an diplomasiya zuwa Jamus, kamar yadda gidan rediyon NDR na ƙasar ya labarta. Jami'an uku za su shafe makonni uku a ƙasar Jamus, kuma a halin yanzu suna ofishin jakadancin Afghanistan da ke a birnin Berlin. Ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta tabbatar da kasancewar tawagar. Tana mai cewa ziyarar na da nasaba da shirye-shiryen sake maida wasu 'yan ƙasar Afghanistan daga Jamus zuwa ƙasarsu ta asali. Shekaru biyar bayan Taliban ta sake karɓar iko da Kabul, har yanzu ƙasar Rasha ce kaɗai ita amince da ita, wato ita gwamnatin a hukumance. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na DW. Yanzu za mu je ga faginmu na shirye-shirye.
0: DW, ciniki da masana'antu.
1: To jama'a, farkamu da wannan lokaci cikin wannan shiri wanda ke duba harkokin tattalin arziki daga nan sashen Hausa na DW. Muntaka Hiwa ke muku sallama da batun da ya shafi saye da wayoyin salula a jihar Adama da ke a tarayyar Najeriya. To muna fatan za a kasance da mu. To madalla, kasuwancin wayoyin hannu da kuma kayayyakinsu dai na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin hanyoyin da matasa ke samun abin yi a jihar Adamawa da ke a tarayyar Najeriya, kamar da yadda ake gani a sauran sassa na faɗin ƙasar ta Najeriya. Amma kuma a wannan lokaci na damuna, wasu daga cikin 'yan kasuwar na cewa suna fuskantar koma baya a harkokinsu, inda suke danganta hakan da raguwar masu shiga kasuwanni daga musamman ƙananan garuruwa, yayin kuma da suke kokawa kan ƙarin haraji da tsadar safarar kayayyaki sakamakon hauhawar farashi na mai a Najeriya. Alhaji Ikamu mai inkiya ɗan kasuwa ya fara da shaida mana halin da kasuwancin ke ciki a jihar Adamawa, musamman na wayoyin a halin da ake ciki.
2: Lallai kasuwancinmu na yanzu da na baya ya sha bamban, saboda yanayin yau ba wanda bai sani ba yanda ya kasance. Amma kullum mutum ba abin da zai iya ce sai da ya gode wa Allah, ko ba kome jama'a suna tare da mu kuma mu muna tare da jama'a. Kashin gaskiya shine yanayin yanzu, zaka samu harkokin shiga da fita sun tabarbare, so abubuwa kuma rayuwa ya canja, kome zaka samu yana da dan wahala. Yanda muka kawo kaya a da, kamar in dai a sati zamu kawo so 4 so 5, to a gaskiya yanzu baya wuce mu kawo so 2 a sati. So kaga hakan yana nuna cewa lallai an danci baya bisa ga yawan samun customomin da suke shigowa.
3: Kai kamar daga ina kake shigowa ka?
2: Ina sayan kaya na Lagos, ina sayan China, ina sayan kuma Dubai. Duk wannan muna yin order online, sannan kuma idan muka tashi saya nan cikin na kasan mu Najeriya, muna sayan Lagos, muna sayan Kano.
3: To kamar a wayoyi haka, wasu wayoyi ne suka fi tafiya irin wannan lokaci?
2: Gaskiya an fi sayan iPhone, an fi sayan Samsung, an fi sayan Tecno, an fi sayan kuma shi wannan Redmi da Itel. Yawa, wanda dai yanzu baya tafiya gaskiya shine irin kabilun wayoyi. Shine ma ina ba abokan masu kasuwanci shawara, duk lokacin da zaka kawo waya ya kamata sai ka duba ka ga wayoyin da zaka kawo ya zammana wayoyin da sun fi tafiya gun customomi.
3: Ya magana irin haraji da sauran irin kudaden shigo da kayan.
2: Eh, to maganan gaskiya dan jarida, kamar yanda kai tambaya, ya kamata mu gaya maka dun gaskiya a da yanda muka fiskanci haraji da a yanzu gaskiya ya sha bamban. A yanzu abun da ya dan kara kudaden wayoyin, da kudaden wayoyin nan ba su kai haka ba, har muna tunanin ko shi yasa customomin masu kadan ja baya daga yawan sayan wayoyi. A da da babu haraji, gaskiya kudaden wayoyin suna dan kasa, so mutum yana dan canjin sa zai iya zo ya samu waya har ya dan biya wasu bukatun shi da sauran canjin hannunsa. Amma yanzu in ka auna ka kalla mutum da ya sani waya da a naira 60,000 misali, idan ya dawo yanzu aka ce masa 120, kaga to dole gaskiya zai ji wani iri. Wanin ma kudin sa ba zai kai ba, zai ce sai ya ji ya kara yin shiri kamin ya taho. Kuma wannan ina ga yana da alaka da wannan harajin da ya dan taso, shi yasa kudaden wayoyin suka karu.
1: To su dai masu hada-hadar wayoyin, waɗanda galibin su sun kama shaguna ne a wajen da ake kira kasuwar Falluja, wanda ke a birnin Jimeta, bayan ta da su daga tsohuwar kasuwa ta Shopping Complex. da gwamnatin jihar ta Adamawa ta yi saboda aikin gyara kuma ga alama ya zama yau da dama daga cikin sa alheri a yanzu kamar yadda matashi Sanin Malam shi ma mai saida wayoyin a kasuwar Fallujah ke shaida mana
4: nan ya fi ci gaba ya fi tsohon shafin ci gaba saboda tsohon shafin wani ya danne wani mutum uku ko hudu ake wa kasuwa nan kuma kusan mutum 100 ne suke yin kasuwa kuma kowa yana samu so arzikin ya fi nada
3: to wasu kamar yan kasuwa haka sun yi bayanin wasu sun kare ba su farfado ba da sauransu haka
4: eh wannan kuma sunnar duniya ce dama ba zai zama kowa shi kake system ba wata ran za ka yi dropping wasu za su tashi kamar yanda ka zo ka cimma wasu wanda suka fika ka fi su ba kai ma za ka cimma ya fika shine sunnar duniya ne wannan ba matsala bane
3: kamar za ka iya kwatanta yawan matasa da aka suke amfana da wannan kasuwa
4: eh da da in muna da matasa 100 yanzu muna da matasa 400 ne don da kasun ka samu gurin da zaka dan samu ka makale ma aiki ne ma yanzu kaga matasa suna da guraren makalewa dewa ga wuri ga space nan bajaja kowa yana zaune lafiya lau ba wani tsanani gaskiya kaman da amma samu ci gaba sosai akan da musamman matasa yan gari dan zaka ga matasa da zaka iya kirga matasa kamar mu da muke yan gari zaka iya kirga yan gari ma a cikin kasuwar nan soce mutum 20 zuwa 30 ba ma zaka iya samu mutum sama da 300 kuma duka yan gari ne
1: Yayin da wasu 'yan kasuwar ke kokawa da raguwar rububin sayan kayayyakin nasu a yanzu a kasuwanni, wani daga cikinsu Abdulrauf Abubakar ya fito da yadda tsadar shigo da kayayyakin ma'ana kudin sufuri ke shafar yanayin samunsa a yanzu, baya ga tasirin damunar a bangaren nauyin ciniki kenan a halin da ake ciki.
5: To alhamdulillah duk da dai dole za a samu challenges sakamakon bara a hada kasuwa yadda ake gudanar da shi shekarun baya da kuma yanzu ba musamman kaga abu da ya danganci transport wato tafiye-tafiye dukan wani abun da zaka dauko koda daga waje kasan waje ne ko kuma daga ciki kamar misali Lagos Kano kafin ya iso nan kudaden da yake ci misali ya danganta da abubuwan da ake saya amma mafi yawanci gaskiyar magana shine hawan mai da zamu ce ko ya shafi kasuwar mu kwarai da gaske inda misali zaka iya cin ribon inda ka kawo kayan miliyan 1 ka ci ribon 100,000 yanzu fa ina mai tabbatar maka da cewa koda zaka ci wannan ribon 100,000 to 40,000 ko 30 zai tafi a kudin kawo kaya ya danganta dukan abin da zamu saya wani lokaci muna shigo da kaya daga China musamman screen guard kenan mukan biya kudin jirgin ruwa ya dauki wata biyu yana hanya kaman kuma akwai irin su kovovi da dan wayoyi da meme da muke iya saya daga Lagos wani lokaci
3: bayan kai magana wannan matsaloli da kuke fuskanta ciniki yaya haka yake tafiya
5: mafi yawanci kowani kasuwa in aka shiga season noma na damuna ake kira ko to gaskiya ana dan samu kuma bayan kasuwanci misali kamar ni dealer ne ina ba da sari so mafi yawanci wanda suke sayan sari daga kauyuka wasu local government da ga wasu na noma so mafi yawanci in ka shiga kauyukan irin kaje ko advertising talla kenan ko wani makamanci yawanci shagunan suna rufewa kowa yana komar da kudin shi cikin harkan noma da wayewa kasuwa ya kadan ja baya hakan nan
1: duk dai da irin waɗannan matsalolin da yan kasuwar ke kokawa akai masana harkokin tattalin arziki irin su Professor El Maude Gambo Jibril wanda ke koyarwa a Jami'ar Modibo Adama da ke Yola na ganin kasuwancin wayoyin na taka muhimmiyar rawa musamman ma ta fuskar samarwa matasa ayyukan yi
6: to kasuwancin sai da waya na shopping complex ba karamin alheri bane saboda matasa dewa suna samun abinci da kuma a rufa ba kansu asiri a wannan kasuwa ba lalle bane ko wannan suna sai da waya ba amma daga mutum wannan na sai da charger wannan na sai da mp3 wannan na sai da memory card wani za a aike shi ya ji an so a shago kaza idan daura naira 5 dan shi naira 10 shi wani haka dai gaskiya akwai value chain wani ya samu wannan ya samu wannan ya samu wannan ya samu kuma samu da suke nan zai sama ya hana su irin ta'addanci da suke yi amma duk lokacin da matashi yake wurin samu na kanshi kuma ake nema ko a gwamnatance ko a yayi ne a hana shi samun wani abu to zai nema ma kanshi mafiya ne kawai ta hanyar nemo ko a cikin shagiri mata da dare da wasu din nan gaskiya abu ne mai kyau a gwamnati ta duba wani abun sannan gwamnati ta inganta yadda za a dinga yin abun sannan maganar haraji gaskiya a sabon dokar harajin da ake yin nan gaskiya ba lalle ba ce suna biyan haraji haka saboda aka ce duka wanda ke income nashi bai wuce 1,800 ba ba zai biya koko ba to kaga kuma me kake samu dai da aka ce a cire riban ka domin ba haraji akan war kudi sai dai riban war kudin ta haifa to da wahala kace misali an cire 1,800 a cikin ranka sannan ka samu wani mai burka
1: kwararru dai har kullun na ganin sauƙaƙa haraji da rage nauyin da tsadar safarar kaya ke haifarwa zai taimaka wajen farfado da wannan bangare na kasuwanci hakan kuma na iya samar da damarmaki na ayyukan yi ga matasa tare da ƙarfafa tattalin arziki a jihar Adamawa da ma fadin Najeriya baki daya jama'a da haka zamu dakata cikin wannan shiri namu na ciniki da masana'antu na wannan lokaci madadin abokan aiki musamman wakilinmu Mubarak Aliyu Sabo Yaro ni ne Muntaga Ahiwa nake cewa mu zama lafiya
0: DW hada-hadar kasuwannin duniya.
7: Yanzu haka dai ga mu a ɗaya daga cikin kasuwannin sayar da abincin dabbobi da ke a nan birnin Yamai inda za ni tattauna da ɗaya daga cikin masu wato wannan sana'a. Malami sunanka?
8: Sunana Musa.
7: To Malam Musa, da ƙarin bayani za ka muna game da irin abincin dabbobi da kuke sayarwa a wannan wuri.
8: To abincin dabbobi dai gashi nan muna sayar da kowa na

0: talatin jikka talatin da biyar zuwa arba'in.
1: To mala Abdurrahman na ganka na wurin, mi ka zo sai?
2: Ni na zo sai di sana kaji zamba na di satiya gora dala 50.
1: To yanzu haka dai gashi kuma yanzu ina a bangaren sayar da abincin dabbobi a ciyawa danya. Za mu tattauna da ɗaya daga cikin masu wannan kasuwan. Sunan malami?
3: Ibrahim ne.
1: To malam Ibrahim, za ka yi mana bayani ciyawa da wace iri ce?
3: To nan ga dai wallahi bambancin su, to wannan busheshe ne, mu danya ne muna da. Akwai balase, akwai gadigi, akwai hanti, akwai burgu.
1: Na'am. Shi burgu mi ake bashi?
3: Burgu ana ba doki ana ba shi. Ko zaki dai, ko shi ma yana ki burgun nan. Shi da wannan tumakin nan da akuya
4: da rago
3: dukan su suna ki shi dai.
4: Na'am.
1: To a ina ne kuke te kuna samu wannan ciyawar danya?
3: To burgo dai ana yadda kin ruwa ne. To wanga na gona na balasan nan shi lokacin damana ne ana same shi. Kin gona ana same shi, kin jarden ma ana iya samu. Wanga kin jarden ne.
1: A lambu?
3: Eh.
1: To amma yanzu ka buhu ɗaya nan wurin wanda nake gani, mene bambance kuɗin su?
3: To ni dai tsari jikka ne ina dauke shi. To ni ma in na samu milsan san kai ko goma ma ne an kara min wata rana ni ina saida. Kananan buhu shi ana saida shi milfaran. Kuma ana saida shi ma 150 hakan ga.
1: To ya kasuwar take? Ana samu wani abu, ana sai akwai masu zuwa suna sai?
3: Wallahi alhamdulillah. Wata rana ina iya saida ma buhu 20 hakan ga. Wata rana kuma kaman da in nan na dauke shi hakan ga ne ina hakuri. Masalan shi dai yana kin buhu, in yayi kwana guda hakan ga ko biyu hakan ga yana lalace. Kuma in ya lalace an saida mutane ba shi da daji. Wata rana wasu suna zakkuwa suke wannan an yi musu zamba kaman sai a ba su hakuri kuma.
1: Shena akwai asara ma?
3: Wai ka asara, indai mutum yana yi sana'a yake bai san asara, kenan sai dai ina ga makariki dai na ana ke wannan.
1: To Allah ya baraka su.
3: Amin summa amin.
1: Sai dai zaka wasu daga cikin nau'o'in abincin dabbobin na matukar wahalar samuwa a saman kasuwannin birnin. Kamar da yanda wannan malami da ne ki cibisu da shi ya je sayan abincin dabbobin ya shaida mana.
5: To ni nan nazo sayan harawa ne. Tunda harawa na ta nima koina da wuya samu. Sun da yake lokacin damuna ne ya da dan wuya kwa. To alawa ma kuma yanzu inda adda ko ma ka samu matsa daga sosai ma. Da lokacin ka handa mana nan kana samun shi 80 haka, amma yanzu ya haura jika har wajen jika biyu yanzu wani guri gaje don saboda wani samu yanzu dai ala tilas dole sai dai sai wani ciyawan kai musu tunda babu wani harawa babu su kwa.
1: To amma Malam Jibo Banya, shugaban kungiyar mutan karkara ta platform Payzan, ya bayyana irin matakan da manoma da makiyaya da ma gwamnati da kungiyoyi ke dauka na shiga noman ciyawa ga dangadan domin tunkarar matsalar karancin abincin dabbobin da ake yawan fuskanta a kusan ko shekara a yankunan kasar da dama.
6: Akwai matsalar abinci bisace sosai. Shi yasa yanzu ana shifka shi da kamar wanda aka shifka rogo, kuma ruwa ne ana bada shi babu wata matsala. Bayan wannan kuma akwai burgu, kana same shi da nan da nan. Kenan yau ina iya inke maka wanda aka noman shinkafa, wanda aka noman haki, wadda aka noman dawa, haka nan ne ana noman abincin bisashe, kuma zai rage wahala da mutane suna nan suna yi don su samu abincin bisashe.
1: Za ka dai ko baya ga kasuwanni kusan babu wani babban titi na birnin Yamai da ba za ka tarar da masu sayar da abincin bisashen ba, busashe da kuma danye. Kuma gamsa dukkan alamu kowannensu na samun alheri bakin gwargwado. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
7: DW ku shiga club.
8: Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin ku shiga club. To a sakamakon yadda birnin Jos ke jihar Plateau ya fuskanci yanayi na tashi-tashen hankula da ke da nasaba da kabilanci da addini a shekarun baya, zuwa yanzu an samu karuwar kungiyoyi na matasa da ke haduwa waje guda dan ayyukan taimakon al'umma. Kungiyar Angon Rogo Angon Rimi ta kasance daga cikin ire-iren waɗannan kungiyoyi. To ko me janyo hankulan matasan suka asasa wannan kungiya?
9: Alakishin al'umma ne. Ka san ka duba me zaka amfanar da al'umma kafin ka duba kai me al'ummar da su yi maka.
8: Shirin ku shiga club a wannan mako zai yi nazari ne a dangane da manufofin kungiyar da ma ayyuka da take gudanarwa. Ku biyo mu cikin shirin. Ni ne Abdullahi Maida Kurgui.

0: Toma Dalla. Kungiyar matasa ta angon Rogo da angon Rimi kungiya ce da ta kunshi matasa maza da mata wanda aka assasa ta a garin Jos dake jihar Plateau. Kuma an kafa kungiyar ce da zummar jan hankulan matasa cikin ayyukan taimakon al'umma. Membobin kungiyar sun hada ne da matasa yan boko, ma'aikatan gwamnati da ma kananan yan kasuwa. Shugabannin kungiyar sun ce manufar kafa ta tun farko shine a jawo hankulan matasa waje guda da rika bada gudummawa ga al'umma. Maimakon yadda wasu lokutan rayuwar matasa kan zamanto abin kyama. Bilal Musa Salihu shine tsohon sakataren gudanarwa na kungiyar, yayi karin bayani kan wasu daga manufofin kafa wannan kungiya.
1: Kungiya ce wacce aka kirkire ta akan manufofi manya dai guda uku zuwa hudu zamu ce. Kaga na farko dai akwai fannin ilimi. So kaga fannin ilimi kusan shine abu wanda dan adam ya fi bukata domin yin rayuwa mai kyau. So bayan fannin ilimi kuma sake duba muka ga cewa fannin yaki da shan miyagun kwayoyi. To ka san ka ba mutum ilimi, kai kokari kuma ka nesanta shi da ta'ammali da miyagun kwayoyi. So kusan ka gama mai komai. So sannan kuma mukan yi magana ma akan abin da ya shafi sana'a. So sannan kuma batun shi taimakon al'umma, ku da me kake da shi? Ka samu dai ka amfani al'ummar ka da shi.
0: Shugabannin kungiyar sun shaida min cewar baya ga ayyuka da suke gudanarwa na sa kai a unguwanni kamar gyara magudanan ruwa, share kwalbatoci da ma cike ramuka a hanyoyin unguwanni lokacin damina, cikan kai ziyara makarantu don fadakar da dalibai illoli da ke tattare da sa kai cikin mayagun ayyuka. Abdullatif bin Hamza shine shugaban kwamiti na ilimi a wannan kungiya, yayi karin bayani yana cewa
2: wannan kungiya takan yi abin da ake kira rigakafi, wato matasa ma waɗanda ba su shiga wasu ayyuka na shaye-shaye ba, mukan same su mu wayar musu da kai ko da nan gaba za su ci karo da wani abu na shaye-shaye ko wani ya musu tayin ga wani abu kusha, mukan wayar musu da kai akan illar hakan. Bayan duka mun yi wannan ayyuka, wannan kungiya mukan hada gasa na matasa maza da mata da suke makarantun secondary su zo su bude baiwa da Allah ya musu duniya ta sani. Duk shekara muna yi, idan an zo an yi wannan abu to akan samu wasu daga cikin shugabannin al'umma da suke jin dadi har su dauki nauyin karatun wasun su, domin a wannan shekara bayan an zo rufe wannan gasa, kun shi dan majalisa da ke ci daliba wacce ta zama zakara a gasan gabaki daya ya ce to ya dauki nauyin karatunta da za ta yi na jami'a tun farko har ta gama jami'a.

0: Baya gabatar ayyuka na raya cigaban al'umma a gefe guda, kungiyar matasan ta anguwar Rogo anguwar Rimi kan bada fuskanta ga rayuwar iyaye mata da ma yara marayu waɗanda suka rasa iyaye ko dai a sanadiyar tashi-tashen hankula ko kuwa wasu dalilai na daban. Aisha Abdullahi Ibrahim ita ce jami'a da ke kula da rayuwar mata da ma yara marayu na wannan kungiya.
1: Musamman iyaye mata, muna ba su taimako ta hanyoyi da dama. Kaga na farko muna zuwa gidajen iyaye, mu zauna da su mu tattauna akan irin tarbiyyar da suke ba wa yaran su. Kuna sanin ya ƴaƴanku suke rayuwa ko kuma kuna sanin da waye kawai ƴaƴanku suke mu'amala, su waye kawayen su, su waye abokanan su, shin nagare ne ko kuma wanda sabanin tarbiyyar da kika ba ƴaƴanki. Da kuma muna tallafa musu musamman waɗanda mazajen su suka rasu, suka tafi, suka bar su da ƴaƴa wata zaka ga biyar, wata shida, wata takwas. Muna ba su gudunmawa sosai wajen ba su ilimi, kuma zaka ga duk shekara ana ba wa yara tallafi kaman kayan sallah ko kuma irin kayan abinci lokacin azumi, zaka ga za a dan raba wa iyaye saboda a tallafa wa ƴan yaran.
0: Kaman yaran mata da suke dan shiga wasu harkoki na rayuwa da bai dace ba, ya kuke da su?
1: Muna zama da su kansu ƴan mata kamar mu, zaka ga zamu zauna da ke, me ya damun ki, me matsalolin ki. Wata zaka ga ta ce maka ba ma samun abin da zamu ci a gida ne, shi yasa na fita naje nake wannan abun. Idan kin yi karatu, me kika karanta ko kuma kin tsaya iya secondary ne? Daga nan kuma akwai sana'o'i na mata.
0: Kungiyar matasan kan shirya tarurruka da suka shafi na zaman lafiya da cigaba, kuma kasancewar akasaran bombobinta musulmai ne. Shugabannin kungiyar kan kai ziyara zuwa angwannin kristoci da ke garin Jos don kyautata cuɗanya a tsakanin juna, kuma sukan shirya tarurruka na faɗakarwa a tsakanin matasa da ke ɓangarorin addinai. Abubakar Musa Nzuma, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar, ya ce kasancewar yanzu lokaci ne da ake tunkarar babban zaɓe a Najeriya. Sun ƙaddamar da wani kamfe game da shaye-shaye a tsakanin matasa don kada 'yan siyasa su riƙa amfani da su wajen tada hankulan al'umma.
2: Muna tuntuɓar matasa musamman waɗanda suke ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi wajen ba su shawarwari da nuna musu irin illar da take haifarwa. Bayan haka, ga matasanmu kuma da ba su shiga cikin wannan harka ba, mukan ɗau matakin ganin cewa su ma sun kuɓuta, ba su samu kansu a cikin irin wannan yanayi ba.
0: To, ya aikin ke gudana tsakaninku tun da angwannin daban-daban ne?
2: Wato aikin yakan gudana ne, wato akan kasashe kashi-kashi. Wani lokaci za a je wannan anguwa, wani lokaci a je wannan anguwa, wani lokacin kuma akan haɗu wato matasa daga kowane ɓangare domin a zauna da su a tattauna duka a magance matsalar da ta taso a wannan lokacin. Kuma akwai wata nasara ma babba da muka samu, wani shi ne zuwa makarantu da muke yi don ganin an wayar da kan matasa da ba su samu kansu a cikin wannan yanayi na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ba, wasu makarantun suka ba da scholarship.
0: To, kowace hanyoyi kungiyar ke bi wajen samun kudaden shiga da take amfani da su don tafiyar da ayyukanta na yau da kullum? Abdulsamad Abdullahi Adam shi ne sakataren gudanarwa na wannan kungiya.
3: Kungiya ne na matasa masu kishi, saboda haka kusan duk tallafin da ake samu ko kudin da ake sosin, members ne suke ba da taro da sisi.
0: Na fahimce ka ba kwa samun taimako daga shugabanni?
3: To, ba na ce ba a samu ba, akan samu, amma gaskiya mu ɗin mu ne 99% da ake biya, ake ɗaukan nauyin wannan programs namu a membobin ƙungiya ne.
0: Ta ina kuke iya haɗuwa har ku tattara wannan kuɗi? Kun buɗe asusu ne?
3: An buɗe asusu, amma kafin buɗe asusu ma akwai hanyoyi mabambanta da ake so sin wannan. Yanzu misali, idan aka kawo magana da ta shafi inter-school competition da ake haɗawa, so a duk lokacin da program ɗin ya kusa, za a sanar da membobi. Za a yi shi ne a wata kaza, kafin wannan lokacin za a fara contributing, sannan bayan wannan ma akwai monthly contribution da ake yi.
0: Shugabannin kungiyar matasan ta anguwar Rogo anguwar Rimi sun bayyana cewar a shekaru takwas daga huwarta sun fuskanci kalubale da dama, kuma sakataren tsare-tsaren kungiyar Malam Khalid Alhatu.
4: Kalubale na farko na rashin kuɗi, duk yawanci abubuwan da muke a cikin mu ne muke sa taro sisi a cikin mu dai, da ma da dai guntun dai karfin mu ba wani ƙwari bane, amma dai ya za a yi wani abu da zamu amfanar da al'ummar mu. Muna so mu tuntubi gwamnati saboda su saka mana hannu, tunda mu mun fi kusa da al'umma. Akwai abin da ita gwamnatin maybe idan ta bai kai ba ga al'umma, to mu zamu dauka mu kai mata, dan duka buƙatar mu gabaki ɗaya da mu da gwamnatin, ya za a ciyar da al'umma gaba, ya za a yi a gina gobe mai kyau matasa masu tasowa. Most of members na muna arena they are graduate. daga ƴan kasuwa sai kuma malaman makaranta sai dai din masu aiki ɗaya biyu uku haka. Muna da kusan akalla wanda suka gama masu digiri a ƙasa yanzu za su kai 20 a kungiya Arena. Da za mu samu a ce a taimaka a samu kamar employment. To baba sai sai mun je wajen wasu neman kuɗi ba, tunda daman duk wanda ka gani a kungiyar nan jajirtacce ne wanda ya dauki sadaukarwa mai me zai yi ya amfanar da al'ummar sa.
0: Jami'an kungiyar sun shaida min cewa sakamakon yadda yanzu haka aka kada gangar siyasa a Najeriya, za su kaddamar da sabon shiri na ilmantarwa ga matasa, dangane sun kauce daga yaudarar ƴan siyasa da kan yi amfani da su a lokacin kamfe, sannan a bisani su bar su cikin mawuyacin halin rayuwa. To jama'a, da aka shirin ku shiga club na wannan mako ya kammala. Madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni da na gabatar Abdullahi Maida Kurgui ke mana fatan alkhairi. Mu kasance lafiya.
5: DW Amsoshin takardunku.
6: Masauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a filin amsoshin takardunku. Daga nan sashin Hausa na DW tare da ni Abdullahi Tankubala. To tambayar mu a yau ta haɗin gwiwa ce wadda ta fito daga Abdulhadi Rogo da Abubakar Musa da kuma Junaidu Muhammad. Suka ce suna so a ba su tarihin tushe da asalin ƙasar Hausa da kuma dangantakar su da Fulani. To domin amsa muku tambayar, na mika ta ga wakilanmu Ma'awiya Abubakar Sadiq a Sokoto da kuma Yusuf Ibrahim Jirgaba a Katsina. A tattaunawa su da wakilin Sokoto Ma'awiya Abubakar Sadiq, Professor Aliyu Banza, masanin tarihi da al'adu a Jami'ar Usman Danfodiyo dake Sokoto, ya fara da bayani game da tushen ƙasar Hausa.
7: Abinda a tushen ƙasar Hausa, Zamfara, Katsina. Kago ina kasashen guda biyu, Zamfara, Katsina. An san akwai Daura, amma waɗannan kasa su da Kano su ne ƙasashen da ba su da tushe ga kowa. In ka tambaye baka tsine asalin su ce kakanninsu nan sun ka tashi ba su da ko ina ba. In ka zo ka iske ba Zamfari bai sai inna kakanninsu ba sai nan an ka tashi. Kenan in haka ne, kenan duk inda aka samu Hausawa manoma da sarakunan su da al'adunsu na a tushen ƙasar Hausa. Duk da yake wasu masana na al'ada suna cewa ai tushen ƙasar Hausa ya taso ne daga wajen Niger Republic don ta kabila ta lugutar ƙasar Hausa, ba mu yadda don ta iske mutane. Ta iske mutane ko ba ta ridda mutane ba. To tushen ƙasar Hausa dai inda muke zanne yanzu, kamar yadda babban malami mai faɗa Madi Adamu, in gaski tushen ƙasar Hausa nan yake kuma nan aka tashi.
8: To Professor, masu tambaye suna cewa yaya aka yi Fulani suka zo ƙasar Hausa?
7: To cewa yaya aka yi Fulani suka zo ƙasar Hausa tambaya ce babba, don Fulani akwai wanda ba zuwa suka yi ba, akwai wanda zuwa suka yi. Fulani sun kasu kashi uku: akwai Fulanin gida, akwai Fulanin daji, akwai Barroji. Fulanin gida kana zanne ƙasar Hausa da ke ɗan ƙasa ɗan ƴan ƙasa ne, na akakaninsu na uwayensu baka yi su ba, ba koransu, ba su fika ba, ba su koranka. Saboda ka duyyar aka yi dai, su Fulani ƴan gida suka taho sun zo ƙasar Hausa saboda taimakon Hausawa wajen nomansu da kiyakiya kiyon da suke yi. Amma ga tabbacin gaskiya sun yi isko Hausawa nan sama ga shekara 500. Sai dai rashin sanin wani rana suka isko su, dole mu a yadda Fulani ƴan gida Fulani ne kamar yadda Bahaushe yake ɗan ƙasa, su ma ƴan ƙasa Hausa ne.
8: Ana cewa Hausa Fulani, me ake nufi da haka?
7: Wannan kalma ce mai fassara biyu ga fassarar manyan malamai da fassarar mu ɗalibansu. Ai in an ce Hausa Fulani, Turawa suka fara faɗin haka. Ma'ana a faɗi Bahaushe shi da ƙasa a ce Hausa Fulani, ba a cewa Fulani Hausa, sai dai Hausa Fulani. Saboda Bahaushe shi da ƙasa shi ya gina ta ce komai. Duk wanda ya zo ba Bahaushe ba ƙo ne. To suka zo suka haɗu wuri guda Hausa Fulani, sai aka samu wata ɗabi'a babba tsakaninsu auratayya. Ga ƙabila daban-daban amma kowanne ɗan uwa na aure. Sun zo da ƙabil da kuma ɗabi'a babba, kowansu musulmi ne sallah yake. In ɗan boko ce ma Hausa Fulani shi kuma ne Hausawa su an na farko su adda ƙasar su Fulani sun ka isko su. So in ka ji kuma wanda ba musulmi ce ma Hausa Fulani, ma'ana inda Hausawa da Fulani ke kallo in za su yi sallah, ina ne zai kallo?
8: Gabas.
7: Shikenan an gama.
8: Kenan tsakanin wanda ba musulmi ba da ɗan boko suna da saɓanin fahimta?
7: Akwai saɓanin fahimta ƙwarai. don mu mu ce Hausa Fulani saboda Fulani Hausa adda kasassu dole a ce Hausa Fulani ba a cewa Fulani Hausa wannan shi a magana gaskiya ba bukatar wani fasara
8: yanzu irin yadda wasu suna son shiguwa da Hausa zalla suna son suwa da Fulani duk da auratayya da ta shiga tsakanin Hausa da Fulani tsawon shekaru misali ku masu nazari akan harshen Hausa ya kuke kallon wannan
7: mu dalibai abin da muke gani in ni dai ba zan ce maka ina Hausa zalla ba amma sunana Aliyu Zalla kai mai an duba sunan ka zalla cewa kakan ka Hausa zalla wanga Fulani zalla an raba kanmu an watse mu so ina ganin cewa Hausa zalla Fulani zalla ba laihin yaran mu bane karantar da su an kai so aka ya kar watsa kawuna mu mu sake rabuwa domin an ga a duniyar zamani yanzu karni na 21 a siyasance ba mai rinjayen musulmi a Najeriya in dai kan Fulani da Hausa haɗe to wallahi kai ka dan to sun aka abi hanyoyin da zamu raba kanmu mu yaƙi junan mu mu kashe junan mu a samu kuɗi daga abin da anka samu a bar mu gawa
8: to a ganin ka menene mafita dangane da wannan al'amari
7: mafita ta daya ita ce mu tabbata duk abin da ya kawo bala'i kasa ga tamu kabilanci ne kabilanci kawo na bala'i kowa na bugun gaba da kabilarsa yana cewa yahi wani shine farkon bala'i na biyu akwai bala'in bauta ba wanda abban wani tura suka bautar da mu mun kake su kake mu saboda wannan bautar ta kawo kabilanci ta kawo hada tsakanin Hausawa da Fulani sannan akwai wata fitina ta siyasa da an baka sarki yau ko kana so ko ba ku so dan siyasa kake don fatin da ya baka sarauta in baka ne bai baka in ko kai yake shi ko da dan hodo ka kawo yayi tsaye gaba gare ka wallahi ta da kai za a yi kuma ba ai za a fita da kai gaba dai a ci amanan shehu saboda ka abin da ya kawo wannan dole shugabannin mu sarakunan Hausawa da sarakunan Fulani su ji tsoron Allah wurin zuwa mitin taron har kabilancin su
8: farfesa kamar waɗannan irin canje-canje jihadin Shehu Usman Dan Fodo ya kawo a zamantakewar Hausawa da Fulani
7: ya kawo canje-canje na farko ayi rubutu ayi karatu Dan Fodo ya rubuta tafsiri 100 ya kawo mutane dabarar rubutu kaga yanzu babu inda ba a rubutu Dan Fodo ya sake kawo wata dabi'a ta fasara yau in ka dubi musulunci da aka fasara sun yi 2000 kaga an samu ci gaba Dan Fodo ya kawo musulmi wata aqida babba ta hada Hausawa da Fulani wuri guda makaranta don shi kai ne ai gidan bawa jango zuri koyar shi da kai ne sheikh ai gidan bawa ya koyar da yara da kannai to in hando kishi ya koyar da mu kaga shi kuma na kokari nuna mutane cewa kenan kada kabilar ka ta hana ma koyon gidan wani ya kawo gwamnati ya rubuta littafai masu yawa har yanzu babu inda yace wannan littafi na Sheikh Usman bin Fodio ne bahillatani bai taba ce mai kai ne sheikh ba shi yasa duk malamin kasarsa shi ma da ya isko su ba ka ce mun ka malam haka iske mu kai wannan ra'ayi ba ka ce malam ko an ce malam ka ce ali nan kai ba ka ce mun ka malam shi kuma shi dabi'a su gaba ɗaya duk ina gano ta sheikh kaza kaza wallahi ba shi rubuta shi ba muna yan bayan haƙiƙa rubuta shi muna abin da shi saboda haka wannan jihadin ya koyar da mu cewa abubuwan da mu haga da suka bace a dawo da su kaman kullin mata kaman adalci ga sarauta kaman kashe kabilanci duk Dan Fodo ya koya muna kaman hita ayi wa'azi kai babba ma Dan Fodo ya tabbatar da mu ga dabi'ar da ya samu cewa ko kai awwa malami in littafai 3000 a gidanka in kai kowa karatu bare yau mu ma sunan banza wai mu naka ma kai aka zan shehu na ƙarya kakka yadda ka bada ansa abin da baka sani ba Allah shirye da mu
8: yanzu farfesa masu wannan fafutuka na ganin sun raba kan kila Hausawa da Fulani kamar akwai shawara da za ku ba su
7: kwarai shawara shine ci gaban da kun ka samu ku rike shi ba sai kun yaki da kowa ba abinda an naku dole a baku za mu yi amfani da ilimin zamani na mu hada kanmu yadda makiyan mu su yaki mu ai abinda Hausa Fulani musulmi to mu kai mu yaki wa abaya kuri ba Fulani abaya kuri ko ba Haushi kowa kan kure yake da kuma haduri guda mu yi auratayya da iri daya
6: Professor Aliyu Banza masanin tarihi da al'adu kuma malami a Jami'ar Usman Dan Fodo dake Sokoto a Najeriya
9: Allahu dan sunayen ka tsarka ka duka kaban fasa zan yabo Usman almajiri nike mai bid'a albarikacin duk manyan manyan malaman addinu Usman wodi shi waliyullahi ne da ya sa mi sharado di na ja da dadinu sharadi na balko gashi nan da malami an tsarkake masa zuciya Usman kabin azanda shi waliyun lai kire walin waliyai agarai Usman Usman godiye shi waliyun lai ne da ya sa mi sharado.
6: A waje guda kuma wakilin Makatsina Yusuf Ibrahim Jargaba ya ji ta bakin Dr. Sada Salisu Roma, masanin al'adu da harshen Hausa a Jami'ar Umar Musa Iraduwa dake Katsina, wanda shi kuma ya fara bayani akan gudumar Hausawa ga Fulani da kuma darasin da za a dauka a dangantakar Hausawa da Fulani.
10: Ya kamata dai mu fahimta cewa ainihin su al'ummar Fulani waɗanda marubuta da dama da suka rubuta a harsuna daban-daban suke zayyana cewa kala biyu ne. Akwai wanda ake cewa yan asalin Futa Toro, akwai wanda ake ce ma Futo Jalo. Dukkaninsu suna da kamanci da juna, suna da bambanci, suna magana da harshen na Fulani, amma akwai dan bambanci na karin harshe da za a ja tsakaninsu wajen mu'amala da junansu. To dukkaninsu dai tushen da ake magana shine abin da ya shafi wani bangare na wasu makama kan koguna da ke akwai wajen kasar Senegal, abin da ya kawo zuwa Mali, yama zuwa ga wannan bangare da inda Hausawa suke zaune. To sun bayar da babbar gudunmuwa wajen taimakawa da ba su masauki da kuma yin taimakekeniya ta fuskar ba ni gishiri in ba kamanda tsakanin abubuwan da su biyun kan yi na rayuwa, misali mu'amaloli na kasuwanci, misali zamantakewa, wurin zama da abubuwan da suka jibinci dukkan bukatun da Fulanin nan da suka yada zango a nan da can sukan bukata a kasar Hausa. Saboda haka a iya cewa lalle mutanen da ke kasar Hausa, Hausawa, to sun bayar da gudunmuwa sosai ta fuskar yin mu'amaloli cikin yanci da walwala da amana tsakaninsu da al'ummar Fulani da suka zo a cikinsu.
11: To idan muka diba wani bangare, ta yaya auratayya ta shafi dangantaka Hausawa da Fulani musamman a nan kasar Hausa?
10: Marmari na musaya ta abin da ya jibinci tsarin rayuwa tasa tsakanin wannan kabila da waccan kabila. Shi yasa a lokacin da Fulani suka zo suka samu Hausawa suka yi zamantakewa da su, to lalle an samu auratayya tsakanin jinsin Fulani da kuma jinsin Hausawa. Kusan saboda tasirin addinin Musulunci ga ɗabi'un Fulani na wancan lokaci, an samu kusan kamanceceniya da wasu abubuwa da suka shafi na al'adun Hausawa. Saboda haka auratayya mai yawan gaske ta shiga tsakanin ƙabilun Fulani da kuma Hausawa a wuraren da suka haɗu da juna, musamman saboda mu'amaloli na yau da kullum da akan yi. Saboda haka halaye da ɗabi'o'i da aka saba da su, al'adu na kowane ɓangare sun samu shauƙin juna, sun shiga cikin juna. Shi yasa harkar da ta shafi magana auratayya ta yi tasiri matuƙar gaske, yadda a iya cewa wannan auratayya ta yi girma da bagar da ta markaɗe, wanda ta sa suka kusan zamantowa abu ɗaya. Shi yasa zaka ga masu neman su ware Bafulace daga Bahaushe ko Bahaushe daga Bafulace, wato al'amari ne mai wahalar gaske saboda wannan girma da yawan auratayya da ta shiga a tsakanin tsatsan su Fulani da kuma na al'ummar Hausawa. In muka duba, addini wani ɓangare ne na al'ada, ana yin addinin Musulunci a cikin al'ummar Fulani, ana kuma addinin Musulunci a cikin al'ummar Hausawa. To amma sauran ababe na yau da kullum fa. To shi yasa zaka ga haɗewar da aka yi, an markaɗe al'adun gabaki ɗaya, kamar yadda ba za ka iya cewa harshen Hausa kacokan gabaki ɗayansa, a'a, na Bahaushe ba ne al'adun aka ɗauka aka sanya, a'a, akwai wasu abubuwa da suka shigo. Shi yasa ake ce masa hankaka mai daɗan wani naka. Don haka al'adar Bahaushe da Bafulace sun samu shiga cikin juna, sun yi kamanceceniya. Misali al'amuran da suka jibinci alkunya, al'amuran da suka shafi sutura da abincinsu da sana'o'insu na yau da kullum, duk kusan yanzu ko kara kaje ai baba Fulaci zaka iske shike sai da sanuwa ba. Kawai da haka in kuma kaje wajen al'amuran da suka shafi zamantakewa ta tsakanin rayuwa, in ba sa'ar gaske ba, yadda aka san fuskoki da jikin Fulani, to shi Bahaushe ya shiga ciki, shi ma Bafulashi ya shiga cikin wannan, don haka su markaɗe tare da junansu. Yana da wahala yanzu ka ce tsantsar Bafulashi za ka fidda ka ware shi gehe, ka ce wai tsantsar Bahaushe za ka fidda ka ware shi gefe.
11: To dakta, yaya tsarin mulki da sarauta ya kasance a ƙasar Hausa?
10: Mai asali ce, mai tushe ce, ana gudanar da shi a bisa fitattun matakai da al'adance akan kira matakai na fitar da mulkin sarautar gargajiya. Wato a sama kololuwa akwai sarki, a ƙasa akwai hakimi, a tsakiya akwai magaji ko dagaci, sai a can ƙasa kuma akwai mai unguwa. Dukkan wani kai komo na kowace irin al'umma da za ta shigo cikin wannan al'ummai, bayani ne yadda ake so a rayu yana zuwa daga sama, daga wajen sarki. Bayanan yadda al'umma take haduwa da wasu kuma da yadda ake samun bukatu, shi kuma daga ƙasa yana zuwa wajen sarki ta hanyar wannan matakai, wato daga ƙasa zuwa sama, daga sama zuwa ƙasa. Amma a sani menene sarautar ta Bahaushe? Sarauta ta Bahaushe tsari ne na gargajiya da al'umma kan ware wani mutum da aka zaba, wanda nagartacce ne kuma amintacce, da ya fito cikin tsatson wasu mutane amintattu da za a iya miƙa wuya gare shi, a ba shi raga matafiyar da al'umma, ya yi masu hukunci inda suka yi ba daidai ba, ya kyautata ma wanda ya yi daidai, ya kuma adalci a tsakaninsu, sannan ya riƙa nuna musu alƙiblar da za su bi su tafiyar da rayuwarsu domin su tsira da mutuncinsu da kuma kare dukiyarsu da rayukansu da dukkan al'adunsu da suka gada na iyaye da kakanni.
11: To wani darasi dakta za a iya cewa za a iya ɗauka daga dangantakar Hausawa da Fulani?
10: Akwai darussa sosai a jiya, amma darasi na yau to shine kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin mi lalle ana neman wutar ta mutu a hannunmu, don an bari kutse ya shiga na tsakanin wannan aminci da yarjejeniyar zamantakewa ta gari tsakanin Bafulashi da Bahaushe, ta hanyar sanya jin zafi da aikata laifukan da ba gaira ba sabar suke cutar da al'ummarmu. Don haka abinda za mu gane cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka, al'ummar Fulani da al'ummar Hausawa su daina biye mu waccan huɗubar shaiɗan da ake cewa su yaƙi juna, su koma wannan ɓangare daban, wai Bahaushe daban, Bafulashi daban.
6: Dr. Sada Salisu Roma, masanin al'adu da harshen Hausa a Jami'ar Umaru Musa Iraduwa da ke Katsina a Najeriya. Da masararo a nan za mu dakata, sai wani makon za a sake ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin wakilanmu Yusuf Ibrahim Jargaba a Katsina da Ma'awiya Abubakar Sadiq a Sokoto, Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. Da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
5: DW wasiqun masu sauraro.
12: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan lokacin.

Da farko zan fara da karanto wasikar Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji jihar Maradi a Jamhuriyar Nijar mai cewa Assalamu alaikum DW Hausa. Muna son ku fada wa gwamnatin sojin kasar mu Nijar cewa akwai buƙatar ta duba yuwar dakatar da duk wani nau'i na caca da al'umar kasar mu musamman matasa ke yi saboda yadda yake ƙara jefa su cikin talauci kuma babu birni babu karkara. Wannan kuwa ya samo asali ne sakamakon rashin aiki wanda ke haddasa neman kuɗi ta kowace hanya. Allah ka shirye mu ka zaunar da mu lafiya amin summa amin. Sai kuma wasiƙa daga Yunusa Tanko Bani Mbaka da Sani Ashahura mai goro masu cewa DW Hausa yau ina talakan Najeriya zai sa kanshi ne. Sama zafi ƙasa zafi an bar mu haka nan ba tsaro shugabanni ba talaka ne a gabansu ba ana bin talakawa ana kashewa kamar kiyashi kuma wannan lamari ba ko ina yake faruwa ba sai a arewa. Wai sai da aka tunkari lokacin zaɓe sannan za ku fito ku yi magana. Allah ya kyauta. Muna roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshen rashin zaman lafiya da ke damun ƙasarmu Najeriya. Amin summa amin. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Nabima Abdullahi Tsohuwar Mada mai cewa Assalamu alaikum DW Hausa. Dan Allah ku isar min da saƙona zuwa ga gwamnanmu na jihar Zamfara, wato Dauda Lawan Dare, da ya dawo gida jihar Zamfara dan ya saurari koken jama'a. Ba ya shige jirgi ba yana yawace yawacen ƙasashen duniya. Talakawa kuma na fama da talauci da yunwa da rashin tsaro. Gashi an kaɗa gangar siyasa. Fatanmu shine a waiwayo jama'a a gyara mana lamura. Nagode DW ku tashi lafiya. Sai kuma wasiƙa daga Usman Abubakar Idris wanda ke cewa DW Hausa a gaskiya babban abin da ke ci mana tuwa ƙwarya shine a ce wai babban gari kamar Kano akwai guraren da zaka ga mutane suna kashi barkatai a gefen kasuwanni da asibitoci da makarantu da dai sauransu saboda ba a samar da yanayin da mutane za su samu gurin da za su dinga biyan bukatunsu ba. Muna kira ga mahukuntar jihar da su samar da wani tsarin da zai sa a daina wannan ɗabi'ar a ko'ina. Sai kuma wasiƙa daga Ali Sarkin Yakin Nima daga birnin Accra a ƙasar Ghana tare da Imrana Madaha Bauku masu cewa DW Hausa. A yayin da aka fara gangamin yakin neman zaben 2027 a Najeriya, mu ma muna kira ga matasan Najeriya da su guji bangar siyasa musamman ma a daidai wannan lokaci na yakin neman zaɓe. Kada wani ya kuskura ya bar wasu 'yan siyasa su yi amfani da shi wajen tada zaune tsaye ko kuma tarzoma a yayin yakin neman zaɓe da ma ranar zaben. Allah ya sa matasan Najeriya su yi amfani da wannan nasiha tamu domin amfaninsa gare su. Sai wasiƙa ta gaba daga Muhammad Murba Mashiyo tare da Isa Lawan Girgir da kuma Alhaji Haruna Tarmasuwa da ma Jamila Ibrahim Kaura sai Haruna Isa Unguru Zadiya da Maturu masu cewa DW ku ba mu dama mu kira ga al'umar Najeriya da cewa mu yi wa kanmu kiyamun laili a daidai wannan lokacin da muke fuskantar zaɓukan shekarar 2027. Ya kamata mu cire ɗabi'ar nan ta zaɓin jam'iyya mu zaɓi cancanta. Wannan shine mafita. Mu bar turin mota daga ƙarshe ta tashi tambule mu da hayaki. Allah ya sa mu dace amin. Sai wasiƙa daga Shafi'u Master Dandume mai cewa DW Hausa dan Allah ku isar mana da saƙon mu ga limamai da ladanai da sauran masu faɗa aji da su yi taka tsantsan wajen tallata wani ɗan takara musamman idan ya kasance ba mutumin kirki ba. A tashi lafiya DW Hausa.

0: DW labarun duniya.
1: Wasu sojoji da suka yi tawaye a jamhuriyar Niger sun kai hari filin jirgin sama na Jure Hamani da fadar shugaban kasa da ke yamai babban birnin kasar. Al'amarin da ya kai ga shafi sa'o'i ana jin kara harbe-harbe da ma fashe-fashe. Hare-haren sojojin masu bore sun kuma sa gidan talabijin da rediyo mallakin gwamnati a Niger da na watsa shirye-shirye na wani dan lokaci. Zuwa ƙarshen safiyar yau, ma'aikatar tsaro a Niger din ta ce dakarun gwamnati na ci gaba da kawo kwato muhimman wurare da aka kai wa hari. To sai dai majiyoyin tsaro kuwa daga nasu ɓangaren sun ce har yanzu akwai sojojin da suka yi tawaye a filin jirgin sama, kuma lamura ba su kai ga fitowa fili ba. Wannan dai shi ne sabon ƙalubale ga gwamnatin mulkin soja ta Janar Abdulrahman Chani, wanda ya karbi iko da tsinin bindiga a shekarar 2023 tare da alkawarin inganta tsaro. Bayan tashar talabijin ta ƙasa ta dawo watsa shirye-shiryenta, ta sanar da cewa sojojin da suka yi tawaye daga wani sansani a yamai ne suka buɗe wutar a kan wasu muhimman wurare a birnin. Amma kuma jami'an tsaro sun ɗauki matakan gaggawa na daƙile lamarin. Da farko dai an yi zargin yiwuwar ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi ne suka kai har-haren, ganin cewa ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Al-Qaida da kuma IS sun taɓa kai hare-hare a kan filin jirgin sama da ma sansanin sojin sama na ƙasar a baya. Gwamnati a Iran ta sha alwashin ci gaba da ta yin wato matsayin daka wajen fuskantar takunkuman Amurka da kuma abin da ta bayyana da matakan da Amurka da Isra'ila ke ɗauka a kanta. Wata sanarwar da kafafen yaɗa labaran gwamnati a Iran suka wallafa da safiyar yau Asabar ta ce diplomasiya da tsaron ƙasa hanyoyi ne waɗanda ke taimakawa juna wajen kare muradun ƙasa da tsaro ga iyakoki. Iran dai ta ce za ta ci gaba da ƙoƙarin diplomasiya da na tsaro a lokaci guda. Har ila yau ita ce wato ƙasar ta ce za ta maida hankali wajen shawo kan hauhawar farashin kayayyaki da samar da ayyukan yi da bunƙasa kayayyaki na cikin gida gami da rage dogaro da dalar Amurka a harkokin tattalin arziki. Hare-haren sama da Isra'ila ta kai sun kashe mutum biyar a zirin Gaza da wasu mutum uku a gabar yamma da kogin Jordan, duk da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Amurka ta shiga tsakani wajen cimmawa. Jami'an asibitin Nasir da ke a kusa da Khan Yunis sun ce ‘yan uwa biyu da wani ɗan uwansu sun mutu bayan an kai hari a gidansu. Sojojin Isra'ila dai sun tabbatar da kai hare-hare a Gaza, amma kuma sun ce ba su da bayani a kan yankin na Khan Yunis. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan kuwa ta aike da wata tawagar jami'an diplomasiya zuwa nan Jamus, kamar yadda gidan rediyon NDR na ƙasar ya labarta. Jami'an uku za su shafe makonni uku a Jamus ɗin, kuma a halin da ake ciki suna ofishin jikadancin Afghanistan da ke a Berlin. Ma'aikatar harkokin waje ta Jamus ta tabbatar da kasancewar tawagar, tana mai cewa ziyarar na da nasaba da shirye-shiryen sake maida wasu 'yan Afghanistan daga Jamus zuwa gida. To jama'a, ƙarshen labarin kenan. A madadin kowa da kowa da aka ji, musamman Abdullahi Tanko Balada ya tsara shirin baki ɗaya, Muntaka Hiwa ne ke cewa a wuni lafiya.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanku da wannan lokaci sannan ku da kasancewa da zango na biyu daga nan sashin Hausa na DW. To a cikin shirin bayan kun sha labaran duniya muna tafa da shirin jika ƙaru da zabi sanka sai kuma ra'ayin malamai. To amma zan fara da labaran duniya sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Gwamnatin Niger ta dakile wani borin soji da suka yi yunkurin juyin mulki a birnin Yamai. Sojojin Turkiya da na Somalia sun kwato wani jirgin ruwan Turkiya da 'yan fashin teku suka kama a Somalia. Harin Rasha a Ukraine ya halaka mutane kusan 40. Bayan wayar garin Asabar da jin karar harbe-harben bindiga da fashewar nakiyoyi a birnin Yamai. Fadal mulkin jamhuriyar Niger ta ce sojojin kasar sun samu nasarar dakile bore da wasu sojojin 'yan tawaye suka yi. Sanarwar da ma'aikatar tsaro ta fitar ta gidan talabijin ɗin ƙasar ta ce fusatattun sojojin sun kame wasu hafsoshi a sansanoninsu na filin jirgin saman birnin Yamai bayan fara harbi a tsakar daren Juma'a zuwa wayar garin wannan Asabar. Kamfanin dillancin labaran Jamus DPI ya ce an fuskanci katse wutar lantarki a wasu sassan Yamai lokacin batukashin wanda aka shafa tsawon sa'o'i 6 ana gwabzawa. Jamhuriyar Niger ta fuskanci makamancin wannan farmaki a cikin watannin Janairu da kuma Yunin da suka gabata, wanda daga bisani dakarun ƙasar suka dakile su. A watan Yulin 2023 Janar Abdurrahman Chani ya amfanar da gwamnatin demokuraɗiyya ta Muhammad Bazoum, inda kuma ta tsare shi tare da mai ɗakin sa a fadar mulki da har yanzu ba ta sake shi ba. Sojojin Turkiya da na Somalia sun samu nasarar kwato wani jirgin ruwan Turkiya na dakon kaya da 'yan fashin teku suka kama a gaɓar ruwan Somalia inda suka kashe ɓarayi 14 a yayin gurmuzin. Ma'aikatar tsaron Somalia ta ce jirgin mai ɗauke da tutar ƙasar Kamaru ya faɗa komar ɓarayin a ranar 17 ga watan Agustan nan da muke ciki a jihar Puntland ta Somalia mai ƙwarƙwarar 'yanci. Haka zalika sojojin sun lalata ƙananan jiragen ruwa guda 4 da masu fashin tekun ke amfani da su wajen kama jiragen ruwa da ke ratsawa ta gaɓar ruwan Somalia. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumomin Ukraine sun tabbatar da mutuwar mutane 37 sanadiyar farmakin da Rasha ta kai birnin Kyiv, wanda ke zama cikin mafiya muni da ta kai a wannan shekara ta 2026. Ukraine ta ce harin na daren Juma'a ya faɗa kan wani rumbun adana makamai da ke yankin Bucha, lamarin da ya haddasa tashin gobara da ta mamaye gidaje kimanin 50. In ji Temo Tachanko, babban jami'in sojin Ukraine a yankin. Nisa Tachanko ya ce tuni aka kwashe mutane fiye da 370 daga yankin da gobarar ta tashi, mafi akasarinsu tsofaffi da marasa lafiya. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Ukraine na amfani da rumbun adana makaman wajen kai mata hararen jirage marasa matuƙa da ke cin dogon zango. 'Yan daban Haiti da suka yi garkuwa da mutane fiye da 50 a birnin Port-au-Prince sama da mako guda sun sako 13 daga cikinsu waɗanda suka kunshi ƙananan yara 6 da mata 7, kamar yadda asusun ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya tabbatar. Mataimakin babban jami'in asusun na UNICEF a Haiti, Yanin Dusat, ya ce an sako mutanen ne a cikin daren Juma'a bayan agaji da aka samu daga wasu jagororin al'umma a yankunan da suka fito. Wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta na ƙasar ya nuna yadda jagoran 'yan dabar mai suna Jensen Andre da aka fi sani da Izu 2 ko Didi ya yi gargaɗi ga shugaban 'yan sandan ƙasar Vladimir Prison, yana mai cewar zai kashe mutanen da ya garkuwa da su matuƙar wani abu ya samu abokansa 'yan daba. Ƙarshen labaran kenan, za mu je ga shirye-shiryen da muke muku tanadi, farawa da wasan kwaikwayon nan da ke faɗakarwa.
0: DW ji ka ƙaru.
1: Ilimin fasahar zamani.
2: Dambin masu sauraron wannan tasha mai farin jini, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wasan kwaikwayonmu na DW mai bayani akan 'yan zamanin kwamfuta mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan wani jerin wasa ne mai duba da irin rawar da basirar kwamfuta take takawa a rayuwar mu ta yau da kullun. A kashin da ya gabata, Gaje ta shiga damuwa bayan da aka faɗa mata cewa kakarta Surayya ta mutu. maciji ne dai ya sare ta yayin da ta kaiwa babar gaji ziyara a kauye kuma ba su samu sun kai ta asibiti ba akan lokaci a dai bangaren kuma Rabiu ya sake yin wata jijjigar kuma an kai shi wani asibiti da aka duba shi sosai kafin a sallame shi an ba shi wata na'urar daurawa a hannu ta zamani wanda za ta dinga kula da muhimman sassan jikinsa ta kuma isar da sako zuwa ga likitarsa Dr. Kulu kai tsaye an kuma umarce shi da ya kai ziyara wajen likitan ido don a tabbatar cewa ba shi da wata matsala ta ido bar mu same shi a wannan kashi na biyar mai suna me yasa domin jin abin da likitan idon zai ce
3: likitan idon da Rabiu ya je wajen sa a cikin garin Tunkuzo yake a can wajen cibiyar kasuwanci dan garamin waje ne mai tsafta ga kujeru da tebura masu kyau akwai daruruwan samfuran gilasai da aka jera akan bango da wata kanta irin ta a tsakar daki Rabiu na ganawa da likitan idon wani gajere mai tattausan murya wanda sanko ya fara bayyana akan sa likitan ya dan gyara zaman na'ura ya kuma zauna a wata kujera doguwa mai kakkiya
4: to Rabiu yanzu mun shirya ka gane dan Allah ka maida hankalinka akan wannan harafin nawa kuma kada ka kipta idanka
5: to zan iya kokari na
4: yawa da kyau yawa dan tsaya haka kada ka motsa dan tsaya daidai yawa to shikenan ka iya sakin jikinka yanzu
5: shikenan
4: shikenan
5: kai haka da sauri
4: ai wannan na'urar mai basiran computer tana aiki ne kamar kiptawar ido ba kamar hanyoyin da muke da su a da ba tana buƙatar 'yan daƙiƙoƙi ne kawai ta dauki hotunan maganai ta kuma fito da bayanai tana nazarin sakamakon ka yanzu haka
5: me take cewa an gano matsala akwai yiwuwar samun wani tsirin nama a bayan jijiyar gani
4: kash dan yi hakuri dan Allah
5: menene wannan abun me yasa baka so na karanta
4: kaga dan Allah ina neman afuwarka na manta ne na kashe sautar isar da sakon
5: dakata ina zuwa me ke faruwa ne wannan batun tsiran naman fa
4: kaga Rabiu dan Allah ka kwantar da hankalinka wani lokacin irin waɗannan na'urorin suna daukan bayanan da basu kammala ba ina buƙatar sake bibiyan sakamakon ka kafin na yanke hukunci to basira computer na iya yin kuskure ko ta hargitsa bayanai dan haka mukan sake bibiya kafin mu saki rahotanni ka gane muna so ne mu kaucewa rudani ko bayar da sakamakon da ba daidai suke ba
5: amma ni na dauka bai kamata basirar computer ta yi kuskure ba
4: a'a aikin basirar computer daidai yake tafiya amma ba lalle a rasa ƴan kurakurai ba ita fa kamera da take daukar hoton maganai alal misali a ce an kera ta ne dan gano yanayin da ido yake ciki tana iya gano matsaloli amma ba za a ce tana aiki 100% daidai ba shi yasa muke buƙatar dan adam ya sa mata ido yayi sharhi akan bayanan a mahallin da ya dace
5: to na gane yanzu
4: yauwa
5: bibiyar tana da ma'ana kafin ka bani shawara ne abin da ya kamata kenan
4: haka abin yake yauwa dan haka karanta wannan bayani riga malam masallaci kai Rabiu ka gane ina neman afuwarka amma akwai buƙatar a bibiyi wannan cikin gaggawa abun farin ciki da nake kokarin in sanar da kai shine ganin ka garau yake dan ƙari kawai zamu ma'awan gilashin ka ba wani abu ba daga nan shikenan
3: a lokacin da gaje ta isa kauye ta samu iyayenta a cikin wata rumfa da aka kafa a cikin gidansu akwai wasu ƴan kauyen a zaune suna shan shayi a kofunan roba suna yi wa hindatu da sani ta aziya malam sani yana biye da matarsa dab da dab amma dai ba kamar ita ba shi din a nitsa yake
6: baba ta ta mutu gaje ta karki ta riga mu gidan gaskiya
7: sannu baba sannu mama yaya muka kara ji kuma
8: sai hakuri
7: sai hakuri gaba ɗaya mutane.
6: Wayyo gaje. Ta tafi haka nan. Haka kwatsam.
8: Wayyo Allah mama sannu. Na ga kamar kina so ki ce min wani abu.
6: Kakarki. To kin sai da take san lambu. Tana aiki ne a lambu. Tana yan wake-waken ta kamar yadda ta saba.
8: Wayyo Allah.
6: Kawai sai muka ji ta sake gara. Maciji gaje. Maciji ne rabana da uwarta.
7: Haka ne. Maciji da kuma tituna marasa kyau. Da a ce mun samu mun yi sauri. To ina tabbatar miki da cewa da babu Sarayya ba ta mutu ba zuwa yanzu.
8: Wayyo Allah mama, Allah ya ba mu hakuri.
7: Amin.
8: Allah ya sarki ka haka. Bai kamata a ce ta mutu ba. Me yasa ma ta mutu ne? Saboda rashin ingantattun kayan more rayuwa a ƙasar nan? Dole ne a yi wani abu. Dole ne mu yi wani abu akan yadda abubuwa suka lalace mana.
7: To amma me za mu yi ne, ƴar nan? Me za mu iya yi? Mu ɗin su wane ne mu? Kar fa ki manta a wajen ƴan siyasan nan mu ba komai ba ne face mabarata. Ba ruwansu da abin da ya shafe mu. Kar fa ki manta da.
8: Amma hakan ba yana nufin mu zuba ido ba tare da mun yi yunƙurin yin wani abu ba. A yau kaka ta mutu baba. Waye san kan wa abin zai fada nan gaba? Duk saboda ƴan siyasan nan sun ƙi su yi mana abu mai muhimmanci. Da muke bukata kamar kulawa da lafiya ko samar da kayan more rayuwa. Aba.
7: Kin ga ma mun manta ko? Kin fasha doguwar hanya ƴar nan.
8: Ba komai.
7: Kuma kin gaji. Ko mun bar ki na a tsaye. Tashi mu shiga cikin gida mu ga abin da
8: yake.
7: Ina su ƴan uwan naki suke ne.
8: Jayu Zainab je ta zo daga baya. Kun samu labarin rashin lafiyar Rabi'u ko?
6: Eh kawun ki ya fada mana. Ya jikin nasa. Yaran kirki.
8: Rabi'u ba shi da lafiya lokacin da na baro shi.
7: To amma me yake damun sa? Likita ya tabbatar da abin da yake damun sa kuwa?
8: Wani bakon abu ne. Ba abin da muka sani. Sai kawai muga ya fara yin wani abu kamar farfadiya. Ba wanda ya san dalili. Wani likita ya ce watakila gajiya ce kawai. Don haka yana bukatan hutu ne. Amma wannan bai sa ya samu sauki ba.
7: Ko dai farfadiya ce dai?
8: Ba wanda ya sani. Za a yi masa gwaji da na'ura mai aiki da basirar kwamfuta don gano ainihin abin da ya same shi din.
7: Basirar kwamfuta kuma gaje?
8: Baba, basirar kwamfuta aba ce mai ban mamaki. Sun ce za ta iya duba muhimman sassan jikin mutum cikin 'yan daƙiƙoƙi ta kuma bayar da sakamako mai inganci.
6: Da gaske?
8: Ƙwarai kuwa mama.
6: Tana iya maganin cizon maciji? Abin da muke bukata kenan a wannan ƙauyen.
8: Ba na jin hakan. Amma kuma kin san wani abu kuwa? Kin sa na yi wani tunani.
3: Yau dai da dama-dama, gaskiya ma kwana uku kenan rabar Rabi'u da yin jijjiga. Yana zaune a falo yana cin abinci da ƴan uwansa suka bar masa. Yana kuma farin cikin da lokaci mai tsawo bai je irinsa ba. A lokacin ne wayar Dr. Kulu ta shigo.
9: Hello, Rabi'u ne?
5: Hello? Rabi'u ne Dr. Kulu.
9: Yauwa Rabi'u, na samu rahoto daga likitan idanka. Ina bukatar na yi maka wasu tambayoyi akan rahoton.
5: To, ba matsala, ina jin ki dakta.
9: To, ba na so ka shiga damuwa Rabi'u. Amma abu na farko, ya kamata mu shigo da wani dan uwa cikin maganar.
5: To, me yasa? Akwai wata matsala ne?
9: A'a Rabi'u. Kwantar da hankalinka. Ba wata matsala a yanzu dai. Amma mun gano wata ƴar matsala a hoton da aka fara yi maka. Kuma muna bukatar yin wasu ƴan gwaje-gwaje. Dan Allah, kada ka tayar da hankalinka.
5: Ni fa gaskiya wannan abin yana bani tsoro fa Dr. Kulu. Wace irin matsala? Me haka yake nufi?
9: Dole ka ji tsoro Rabi'u. Amma wannan wani mataki ne na taka tsantsan ba wani abu ba. Ya danganta da abin da muka gano. Ta yi mu buƙaci ƙarin jini. Don haka, saka ɗan uwa na jini zai taimaka. Ina tabbatar maka duk wannan muna yi ne don aiwatar da abin da ya kamata.
5: To, shikenan. Ba matsala.
9: Ka ce babanka na da rai ko?
5: kina so ki shigo da wannan mutumin ne? Ni baba na fa mun dade ba ma magana fa. Babu wata alaka tsakaninmu da shi Dr. Kulu.
9: Na fahimta Rabiu. Ba na so na jawo wata fitinar. Babarka tana da rai ne? Zaka so mu shigo da ita?
5: Babata. La sarki, tuntuni babata fa ta dade da mutuwa.
9: Ayya, sanni Rabiu. Ka san wani abu kuwa? Zan bari ka yi tunani akai. Za mu tattauna idan ka zo ganin likita. Hakan yayi?
5: Eh yayi, ba matsala.
9: To shikenan Rabiu. Kada ka damu fa. Komai zai tafi daidai. Za mu kula da kai yanda ya kamata.
5: To shikenan, nagode Dr. Kulu.
2: Da haka kuma muka kawo ƙarshen kashi na biyar. Babbar tambayar ita ce, shin Rabiu da gaske yana da matsalar tsiron nama? Shin dole ne sai ya shigo da babansa cikin harkar kula da lafiyarsa? Don jin amsoshin waɗannan tambayoyi sai ku biyo mu cikin shiri na gaba. Daga nan birnin Bon nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
0: DW Zaɓi sonka.
10: Barkamu da kasancewa tare da ni Rajana Munir Yahaya a shirin namu na wannan mako na zabi sanka daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bon na tarayyar Jamus. Katin farko ya fito daga gare ka Rabiu Salihu daga jihar Niger Nigeria karamar hukumar Mashegu. Yace ina gaida babana Malam Salihu da kuma babana sarkin bakin jihar Kebbi wato Abdullahi da kuma yayana Sani Salihu da abokina Ibrahim Figo.
11: DW ina son ku isar min da sakon gaisuwa na zuwa ga ƴan uwana da abokan arzikina. Ina gaida Liman Kasim gidan yalo, ina gaida Malam Ahmad Liman gidan yalo, ina gaida Malam Muttaka Liman gidan yalo, ina gaida Malam Kabiru Liman gidan yalo, sannan ina gaida abokanina guda biyu Abdul SK ciyaman na kungiyar kare mutunci na Benin baki daya da kuma abokina Amini na Bube Kotonu. Nine na ku mai sauraron ku a koda yaushe Gali Kasim.
10: Dauda dan mayaki maradi yace gaisuwa na zuwa gaba da masu dan dumin muge mai shayi da Dauda Sala Dondoriya da baban gida garin Umar Sabuwa da Abdullahi Marcelo da bawa Hassan gidan Rumji da Sanusi Madattai da Zakariya Usajo Barade da Mahamuda Nura Abubakar Salifu da Bala Aliyu Tsalle da Usman Mika'ilu Doro da Arma dan mai ganga kukar samu da Baba Lefe da Jafar dan gwamna da Adamu Haraka Tasawa da Sani Ciyama Rijiyar Lemu da Yusuf Haruna Kariya da Binyamudi Malamin Makaranta Ragana da Ibrahim Adamu likitan kwarai da Abdul Karim Muhammadu da Kabiru Lela Madattai da Umar Faruk Kitari da Malam Bukar Difa da Abubakar Hassan Difa da Tasiu Unguwa Uku da Magaram
12: Muhammad Rabiu Awolu da Rijiyar Lemu jihar Kano Najeriya. Ina wa ma'aikatan DW fatan alkhairi da baki da ina miko sakon gaisuwa na ga abokina Garbi Nicholas Rijiyar Lemu da ke Ghana da ƴan majalisar mu ta Rijiyar Lemu ga baki ɗaya kowa da kowa ina musu fatan alkhairi da Naziru Kwashi da ke Ghana da wani hidimar sa da ke Ghana da Mudassuru da ke Ghana da kuma abokanaina Abdullahi ba Afriki da ke Agadas da Muhammad Sani da ke Agadas da Sunusa Alan da ke Agadas. Ina miƙa wa kowa fatan alkhairi.
10: Sai katin da ya fito daga Sanusi Madattai da Magaram ya ce dimbin gaisuwa zuwa ga Isu Makeri Madattai da Comrade Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai da Sani Ciyama Rijiyar Lemu da Haddabi Mai Computer Mai Yama da Tasiu Unguwa Uku da Magaram da Babaya Gambo Tumniya da Salisu Vandam da Magaram da Usman Mai Dala Boshori da Abdurrahman Malam Muntaka Zindar da Abdurrahman Usaini Alasan Zarmu da Salisu Ma'azi Tungan Magajiya da Ilyasu Tuman Filingi da Dauda dan mayaki maradi da Adam Haraka Tasawa da Haruna Bawa Hassan da Mutari Ibrahim Bako da Mamman Shazali Maina Surawa da Sama'ila Agnes Malam Fatori da Malam Bashir Babban Tasha Layin Difa da Magaram da Malam Bundi A Sugum, da Aliyu Bala Tsalle, da Yahuza Abubakar Gora, da Iliya Mai Shayi Garkin Daura.
13: Sunana Aliyu Muhammad Asfalani Marada daga jihar Zamfara a Najeriya. To da farko ina gaida abokin Nasiru Babaro na fada, akwai Nasiru Kaino Hadeja, akwai Nasiru Aliyu Bakuyum, akwai Nura Muhammad Mai Apple Gusau, akwai Shehu Adamu Rijau, akwai Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, akwai Nura Muhammad Mai Apple Gusau, sannan akwai Yan Baban Yusra Gusau, sannan akwai Babangida Edo Guzumi, akwai Muhammad Salihu Karan Namoda, akwai Nasiru Ma'azu Kakakin Shinkafi daga jihar Zamfara, da dai dukkanin masu sauraro a duk inda suke neman su fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya. Didi Biliyu, na gode.

0: DW ra'ayin malamai.
1: Masu sauraro, barkamu da saduwa a cikin shirin na wannan lokaci, inda zamu duba halin da ake ciki a Jamhuriyar Niger game da haƙar ma'adinai a ƙasar. Ba jimawa ba dai, gwamnatin mulkin soja ta Jamhuriyar Niger ƙarƙashin General Abdulrahman Chani ta cimma yarjejeniya da ƙasar Canada game da batun ginin wato matatar mai a garin Doso domin haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Kuma cikin kwanakin da suka gabata, gwamnatin ta Jamhuriyar Niger ta sake ba da lasisin haƙar ma'adinan uranium ga wasu kamfanoni 'yan ƙasa. Wannan na zuwa ne tun bayan da sojojin da suka kwaci madafin iko a ƙasar da ke yankin yammacin Afirka suke mayar da hankali game da shirin gwamnatin ƙasar na takun saka da ƙasashe irin Faransa tare da sauya akalar tattalin arzikin ƙasar zuwa wasu ɓangarori. Shin wani tasiri wannan mataki na gwamnatin Jamhuriyar Niger ke yi ga tattalin arzikin ƙasar? Shin ganin cewa irin wannan matakai da ake zargin gwamnati da rashin amfani da masanan da suka dace wajen kulla wannan yarjejeniyoyi ana gani za su iya nakasu, yayin da magoya bayan gwamnatin mulkin sojan ke ganin wannan shine daidai domin da haka kowa ma yake koya har ya iya? Domin tattauna wannan batutuwa na tattalin arzikin Jamhuriyar Niger, muna tare da Madam Naomi Bintash Tantib ta kungiyar Rotap, kuma tana cikin majalisar tuntuba a ƙasar ta Jamhuriyar Niger. Akwai Malam Abdu Danneto, shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu fafutukar kare da kare tabbatar da makamashi a Maradi. Muna kuma tare da Tahiru Garka, shugaban kungiyar Vensac Niger, ɗaya daga cikin kungiyoyi masu neman tabbatar da ganin an gudanar da adalci tsakanin 'yan Niger. Sannan akwai wasu lambobin da muke nema. To, idan na fara da Madam Naomi Bintash Tantib, ganin cewa kina cikin wannan majalisa ta tuntuba wadda take tattara kamar shawarwari ta bawa gwamnatin mulkin soja, kuma kina cikin kungiyar Rotap, don haka kina da masaniya game da wannan batutuwa, musamman ma a ce uranium wanda ya dade yake taka muhimmiyar rawa wajen tattalin arzikin Niger. Naka duba waɗannan hanyoyi da takun sakan da aka yi da ƙasar Faransa da halin da ake ciki, za a iya cewa an ɗauki hanyar da zai iya taimakon ko kuma da zai kawo wani ci gaba da 'yan Niger suke fata game da wannan makamashi da aka daɗe ana takun saka a kai?
2: Sannan an daɗe ana tunowa Iranawa a cikin ƙasar Niger an fi shekara 50, kamar dai idan ta shekara 50 ana tunowa ga Somayir da Komunak, kuma kamfanin take tunowa kamfanin Faransa ce. Kuma tun lokacin da ana tunowa ba a samu ba a ci moriyar wannan uranium yadda ya kamata, yadda aka yi so. Kun san lokacin maragayin President Panja an so a soye wannan kudin don a samu a ci moriyar wannan uranium. Sai an hido wani luwa aka ce ma luwa na 2006, an ka ce to lokacin duk lokacin da o convention ta Somayar da Komunak ta kare duk convention da na tattalin arzikin na ƙasa da ya kamata convention ta kare, aka zo aka fara wata sabuwar convention, kamar dai sinyatin na sabuwar convention a yi shi bisa wannan luwa na 2006. Sai aka zo aka yi tayi har 2012. To lokacin nan ya kamata a sake convention a kan wannan luwa na 2006. Sai su kamfanin na Faransa suka ce a su bisa yadda ba a kan wannan luwa na 2006. Sai an sake aka yi tayi har 2013 ba a yi ba. 2013 aka yi sinyatin na convention wa wannan sunan shi convention na APS. Aka zo har 2014 aka yi convention ba bisa luwa na 2006 ba aka yi ta. Sai aka ce a ai convention kamar tado kamar
1: wato aka yi sabuwar yarjejeniya aka bar wa'ancan dokoki da tun farko waɗanda su ne ake tsari a kai. Kin yi bayanin yadda ministan makamashi ya ke taka rawa da kuma yadda aka dinga sauya waɗannan yarjejeniyoyi tare da duba yadda Niger za ta mori wannan za a ce ma'adini nata. Amma aka duba duka waɗannan yarjejeniyoyi da tsawon lokacin da aka ɗauka ana yi, kuma yanzu lokaci ɗaya sai aka samu takun saka da Faransa sai kuma aka ce yanzu kuma an fara ba mu wasu kamfanoni ne wanda ake gani ba sa da kwarewan wadancan kuma ana tsammani a haka kulliya za ta biya kudin sabulu
2: Niger suka kafa wani kamfani na Niger ne kamfani wannan na Niger an ta ce shi yana aiki Iran ne yana aiki Iran kuma dai akwai wanda suke so su zo su dauki action ta ne Iran kin na Niger ne ya kamata ya amfani mutanen Niger
1: To amma me yasa ba a kawo su misali a kawo su a ce to ku zo yanzu dole ku saka ƴan ƙasa kashi kaza cikin ɗari a manyan mukamai ku zubware yanda ƴan ƙasa za su shiga yadda ake a sauran ƙasashen duniya wato sannan a hankali sai a saka ƴan Niger da yawa sai ƴan Niger ya kasance su ne suka mamaye koda kamfanonin ƙasashen ƙetare suka zo ƴan Niger suna da ƙwarewa suna da masaniya akan duk abubuwan
2: lokacin da Emil Nefe lokacin da kowa da kowa Faransa sun ka tafi ya ga disruption da ga dus babu Faransa ko guda amma Niger su suka tono wasu suke tashi cikin mota su suke kai shi har Benin inda ake tashi cikin wannan bato a kai shi kasasu waje amma lokacin da aka tashi cikin baton nan babu zancen Niger babu zancen Nigeria babu Nigeria da ya san yadda ake ma babu Nigeria da ya san yadda ake aikin nan tunda baka sani ba tunda baka nan ya
1: za ka san aiki ya za ka san wani ne ana saidawa yadda ake yarjejeniyoyi kenan a kasashen duniya to za mu sake dawowa gare ki idan na kai gare ka Malam Abdu Dan Neto a matsayinka na shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu fafutukar kare tabbatar da makamashi a ƙarshe an yi magana game da wannan batu na tabbatar da cewa ba daukan makamashi ba kawai amma da kare yanayi da kare ma'aikata da sauransu idan ku duba wannan sabiyoyin yarjejeniyoyi da gwamnatin Niger take yi ana saka waɗannan ana kula da su ko kuma kawai magana ce ta samun kuɗi
3: idan dan kadan yara kadan ina kungiyoyin hulahula kuma ina wakilta kodai jihar Malabi gaba daya yanzu da an koma ga abin da madan take sai dai dan yara kadan kamar misali Niger muna da Iranin amma Iranin kin nan sai zaman kaman ma ba nan bane amma sai zaman ba nan bane ai kai tace ma dangantaka da Iranin ya imi a ranan sai aka zo aka yi yarjejeniya sai aka ce da lokacin da ya kamata a hiddo shi sai suka ce an yi takardu an yi komi su fara aikin sai suka ce a yanzu ba su fara sai ma zuwa gaba sai suka zanki mun kaman wasan kara kaman irin wannan kyanwa musa tana son ta ci kusu tana wasa da shi kayanta to haka suka zanki mu sai suka ce su ba su tashi ma hiddewa ba alhali mun kunan muna cikin bukata har da yake ba a biya mu bukatun mu yanda ya kamata kamar wannan arzikin da ke gare mu zai biya bukatun mu ba mu san ma ya ake yi ba
1: amma Malam Abdu Dan Neto zargin gwamnati kamfanonin kasashe za ku yi da rashin biyan bukatunku ko kuma gwamnatocin kasashe tunda duk yarjejeniya da gwamnatocin kasashe ne da kamfanoni kasashe da dama ba sa karban kuɗi mai yawa sun fi so a saka kuɗaɗen da ake samu wa mutane a yi aiki amma galibi a kasashe Afirka kamar jamhuriyar Niger shine gwamnatoci sun fi so su samu kuɗin ne a hannunsu yanda za su yi abu na siyasa wato ba su ba damu da aiwa mutane aikin ba wannan shine matsalolin da aka dinga fuskanta ba wai
3: shi ma wannan labari bi ba shi ma wannan labari ne dan a gama mu da magabata saboda ba magabacin da zai zawa cikin kasar shi ai me yasa suka sauke jeri ai saboda ya ce a sake kudin Iranin kowa tabbata kowa sani ɗan abin da ke da kawo ake ba Niger kuma sai a ce daga cikin shi ma a ai an ba da wasu kuɗi ai ta faɗi ana cewa an ba shugaba kuɗi kaza ya taushe wannan duk hanyoyi ne na araba dan a zanna da kyau shine irin wannan ne suke kawowa
1: yanzu in amma kai ka ce haka bayan duk kasashen duniya da ake da arziki na ma'adinai da sauransu kowa san cewa abin nan da ka faɗa cewa wannan yarjejeniyoyi galibi ma ba gwamnatocin bane a akwai hanyoyi da ake bi domin a tabbatar da tsari na gaskiya na cewa an san kuɗin da aka bayar ga abin da aka yi da shi ga sauransu amma yanzu gwamnatocin Afirka da yawa ba kai saka nuna cewa ga kuɗaɗen nan da suka karba a hannun kamfanonin nan na abubuwan da aka sayar ba ko kuma abin da suka yi da kuɗaɗen
3: duk kasashen duniya suna haka amma ni ƙasa ta na sani ita nake tayar ita na san zaman da aka yi da Jawar Hamani, na san zaman da aka yi da Kunci, na san zaman da aka yi da Mamman Usman har zuwa tanzu har zuwa na ƙarshen nan bazo. Duka na san ire-iren abubuwa, kuma ina ganin me ke faruwa. Ni ina cikin waɗanda suke kukan abin da ake yi. Kamar misali, muna da shugabanni waɗanda suke karne yarjejeniya. Ai ba wanda zai yarjejeniya da su kamar Jori, da farko ma da shi ne aka yi. Kuma kowa san irin yadda Jori ya yi, kowa san irin zaman da suka yi. Tabbas sun yi amintaka, wata amintaka suke gwada ma na kakkaɓi jire. Kuma in ka ce kaɓi jire sai a sauke ka, irin ka ce da Kunci da Jori ya tambaya ya ce a sake kuɗin Iranian. Ai sai jima suna shirya kudeta, sai daga baya-baya tambaya a sauke kuɗin Iranian suka sauke shi, suka kawo Kunci. Dan ai kawowa ce suke, shi ma kuma sai ya bi a hankali yadda suke so.
1: To amma yanzu kai ka ce su ne suka tumɓuke gwamnatin marigayi Jawar Hamani. Amma yanzu kuma kun ce an zo an kifar da gwamnatin farar hula, kuma ku ne masu goyon baya, kuma kun ce yanzu gwamnatin sojan ita ne ta kawo kanta, kuma yanzu nan gaba sai zo su ce mana a Turawan ne su ma suka kawo su.
3: Wannan mutane saurara ka ji wannan gwamnatin soji, ƙadan da ta yi na farko akwai wasu wanda ake faɗi convention, kamar wata yarjejeniya ta ƙasa wadda ke ɓoye. Wanda take cewa mu da Iranian kin wanda mu muke mallaka, in an hiddo wanda ake bamu, bamu da ƴancin faida mu kowa shi a duniya, sai in ita horen shi ta ce tana ba ta so, sannan ne take ce mu kuma ku faida mu wani, ba muke zaɓa wanda muke so mu faida.
1: To jeje ne na ku saka ruwa kai ai
3: suke zaɓa mu wanda za mu faida ma, kuma suke faɗin farashin da suke so.
1: Ko man fetur da ake sayarwa a duniya ba kasashe masu man fetur ba ne suke saka kuɗin man fetur, amma su sun san hanyar da za su bi domin su amfana da kuɗinsu.
3: To yanzu a komo an mu haka na a gani me zai faru yanzu. Ai wannan gwamnati ta soji buɗe mu ido ne kai. Ina abubuwan da mu muke gai, wallahi da mu ke da bindigogi tun da daɗiya da mun jima da yin kudeta, da mun jima da juya mulki. Saboda mun jima muna kuka, mun jima muna ganin abubuwa waɗanda muke ta haɗi sai ba a yi ba.
1: Mun gode Malam Abdu Dan Neto. Tahiru Garka, shugaban kungiyar Vinsec Niger, idan aka duba waɗannan abubuwa da ke faruwa, aka duba cewa ƙasashe da dama a tafi a dawo ƙarƙashin gwamnatin farar hula ake komai, shin a zuwa ƙwace gwamnati da tsinin bindiga da sunan za a yi wa gyara ƙasa, mun ga ya kasa kai Afirka ko ina, me yasa ƴan Niger har suke wannan tunani, kuma ya zuwa wannan tunanin ina ya kai su?
4: To nagode. Wannan zance, wannan bayani da kai shi ne gaskiya, duka ya an ka tsoka cikin nahiyar Afirka, juye-juyen mulki da ƙarfin bindiga bai kai mu ko ina ba. Ya dai sa mun ja da baya. Kuma tunanin ƴan Niger saura waɗanda suka zo suka nan suna yi masu dawa goyon baya da wannan bawan Allah da ya riga ni magana ya ce su ma inda suna da bindigogi da sai juyin mulki, a sha juyin mulki bai kai mu ko ina, juyin mulki bai gyara ƙasa. Tunda inda yana gyara ƙasa, da ƙasashen Afirka duka yau su ne asaman kowane ƙasashe na duniya. Tunda a nahiyar Afirka an yi juyin mulki da ko ina cikin duniya, amma yau a waye gari ina suke? In ana zancen talauci Afirka ne, in ana zancen rashin lahiya da wani maladi Afirka ne, cututtuki Afirka ne, rashin makaranta, ƙarancin ilimi, rashin wutar lantarki, duk dai abin da ba a so yau in ka ɗauka Afirka ne. Kenan juyin mulki da ƙarfin bindiga bai sa ƙasa ta ci gaba, sai dai ta ja da baya. Kuma musamman mun gani a Niger yau shekara uku da aka yi juyin mulki, babu fannin da a cikin Niger ya ci gaba. Kaga dai a fannin makaranta ba ci gaba an jara ba, a fannin kiwon lafiya an jara ba, a fannin harkar energy da wani wutar lantarki an jara ba. Yau ƴan Niger duk inda suke suna kwama cikin duhu, cikin rashin wuta, a gane ta noma an jara ba. Ba ma sai na zancen wajen ni ake cewa wajen tsari ba, ka gani nan abun duka ya taɓarɓare, ka gani abun da ya kamata a gane. Yau tsakanin soje, tsakanin horar hula da yara waɗanda 'yan ta'adda sun ka kashe, yau sun kuce 5,000 a shekara uku na mulkin soja, kuma sun yi kwabai su zo su gyara ƙasa. A gane yau ko da suka ɗauki iko a Niger, ƙasashen lalle akwai ta'addanci, amma bai mamaye duka jahohin Niger.
1: Amma Tahiru, kana gani yanzu wannan yarjejeniyoyi mai wa ka duba yadda gwamnatin Niger take ci gaba da yinsa ta mulkin sojan, aka duba yadda ka nuna halin da ake ciki, wannan yarjejeniyoyi kai ma kana da akwai wani fata na cewa wannan yarjejeniyoyi suna iya kai Niger ga gaci game da wannan batu na bada lasisin hakan uranium mai 'yan ƙasa kawo kamfanin Canada game da gina matata a Doso da sauransu?
4: Wannan kalare, wannan yarjejeniyoyi da ake ai ba sabi ba, duka zazzahe ne an kai. Wannan kamfani na Canada da anka ko da suka bayan CPEX, ai da ma an san CPEX Govi X ne da suka kora, ka gane. Da ya zai ita dole ko cikin ido shiga take, sun juya sun diba sun gane da barazana da zuciya da zage-zage da zarge-zarge bai tsiya bai jagora ƙasa. Dole ne yanzu suka komo suna abun nan, ka gane. Ai ba wani sabon abu ne suka girgiro ba, ba wani abu ne sun kai wata hikima ko wani muhimmanci ba, ka gane. Zimarkin kuma da aka zance, ai 'yan ƙasa sun hito sun kwatanta da waɗannan mutanen ba mutanen kirki ba ne, don an san su ba kamfani ba ne wani ingantacce wanda zai zakkuwa shi aiki na abun. In yana yi tun yaushe aka zance Zimar tun da suka zo? Ka diba ka gani mutanen tun da suka zo ba abun da suka kulla a Niger. In ka diba shi lokacin wanga shugaba da suka hambare Bazo Muhammad, ka diba ka gani zunzurutar aikin da ya yi na kwato mu Niger aikinta a incinta ta fannin miyakacin energy har ga hotar lantarki. Kasashenmu komin daban-daban inda yake zuwa ya a gina musu tashar hotar lantarki don su samu cigaba, ka gane. To bancin abinda sun kaɓata so za ga tun da sun kaso menene suka gina? Ai zance ba zance ba ne ana zuwa ana zage-zage ana wabawa ba, a gani a ƙasa menene aka gina, menene suka gina? Kuma zance uranium da ake yi, da an fara zance an arzikin ƙasa sai a ce muna da uranium. Kuma uranium ke ga yau in ka ɗauke shi tun lokacin da an ka samu wannan hatsari na Japan tun lokacin nan darajar uranium ta karye. Uranium bai kai, akwai karfa da yawa cikin ma'adanai waɗanda suka uranium ma suka yi shi kuɗi. In ka diba cikin birjin mu na Niger, duka aportin uranium nawa ne? Bai kai duka tsakanin 5,000 ne bisa 100 duka kowa gida ake. Kuma yau an ce an amshewa ne ne uranium, zancen da wannan mata ta yi na wani convention na wani wane ne, zancen Okano da ta kai. Yau ai ko da sojawa sun kai kudeta, shi shugaba Bazoum bisa ga wannan convention da an kai, an gaba su aikin
1: nan. Yarjejeniyoyin da ta yi bayani a kai kenan.
4: Ya amce musu wannan lasisi na Orano tun UN Development abun shekara 2023 a watan Yuni an ka amshe musu wannan lasisi. Kace ni?
1: Ina faɗin yarjejeniyoyi kenan convention da kake magana.
4: Convention yarjejeniyoyi to ka gane.
1: To mun gode Tahiru.
4: Kuma aha. Kuma ƙarin bayani.
1: To a gurguje.
4: Abin da nake son 'yan Niger su gane, shi Niger kenan da ake gani, akwai lalle akwai arziki ma'adanai, akwai shi. Amma su kaɗai 'yan Niger ta haikowa arzikin ƙasa, in ta haikowa arzikin sama, in babu kwanciyar hankali a cikin Niger ba a cin uwani shi. Kuma in ya zan babu ilimi, babu karantar suwa, ba masu ilimi Niger ba a zuwa ko'ina. Kowa ya tsaya matsayin shi. So za su koma bisa filin daga su yi abun nan. Wanda ke son milki ya tube tinin shi ya komo. Yau to shi wannan bai ta ya ɗauki ta. Yau in ko har ɗauki bindiga ina za a zama. Kakar Niger za ta rayuwa. Shi yana da hankali da yake tawai su ɗauki bindiga. To su sun ɗauki bindiga. Wasu suka ɗauki bindiga. Kakar zamin za shi.
1: Bari zai zama na bayani na gaba kaɗan. Mun gode Tahiru Garka, shugaban ƙungiyar Jevan Sak Niger. An shaida mun cewa muna tare da Alhaji Dauda Tankama, ɗan kwamitin sake fasalta yarjejeniyoyin wato batun karkasa arzikin ƙasa kenan. Ba kana ji na?
5: Ina jin ku da kyau.
1: Kaji yadda ake ci gaba da muhawara. Abinda muke so mu sani shine tunda gwamnatin mulkin sojan nan ta zo akwai wato tunani mai yawa na samun ci gaba duk da dai ƴan Afirka sun kasa fahimta ne inda soja suna kawo ci gaba da Afirka mun dade da ci gaba duk jojiye mulkin nan za iya cewa ci gaba yana ana samun sa ne karkashin muhawara da samun wato matsaya tsakanin bangarorin rayuwa kamar yadda ake gani a sauran kasashen duniya. To tunda kana cikin wannan komiti yanzu ya batun sake fasalta wannan yarjejeniyoyi ganin cewa kullun ana maganar fasalta yarjejeniyoyi amma kuma ba ga komai a ƙasa ba wajen kare mutanen da ma wuraren da ake hakar saboda sauyin yanayi da ma tabbatar da cewa wato arzikin ƙasa an ganshi a ƙasa.
5: Na harko dai ina shugaban kungiyar Aduro da kungiyar mai fafutuka da shugaban ƙasa da kare haƙƙin Adam. Ina a cikin komiti wanda aka yi na ƙasa wanda zai diba illoli da banna da kamfanin haƙan Iranium ya yi na Arewa. Ina cikin wannan komiti na ofishin ministan shari'a na Asakawashi wanda muke nan muna diddiga muna diba irin matsaloli wanda aka shafa mana a shekara 60 kamar yadda aboki na dan nace wadi. Amma ina so in ji hankalin dan uwana lokacin siyasa bai ba Tahiru yanzu ba siyasa ake ba aiki ake na ƙasa.
1: A aikin ƙasa ana yi ne karkashin yarjejeniya karkashin wannan ya faɗa wannan ya faɗa dan ana aikin ƙasa ba raka ce mutum kare ce kaza ba ai dole kowa yi magana akan yanda yake ganin aikin ƙasa
5: kabar ya tare da kanshi ina so
1: in ina ga maka ne ai shine shi yasa muka kira ku duka ai
5: zai dawo gida har lokacin siyasa
1: ai ba raka ce sai lokacin kaza mutum zai yi magana ba ai wannan kaman ka da yake le ci gaban ƙasa kenan
5: ban tare shi ba ban tare shi ni ma sai a bar ni
1: shi yasa aka bar ka bar a lokacin bakin ka amma kar kai ta hanyar tare wani
5: a ban ci a tare kowa ba ina cikin Niger na san realita shule teran ina gani ko kana ketare kana a gida kira gida kaji nawa buhun shinkawa yake nawa buhun masara yake nawa buhun haki yake kaji likita nawa aka rage lakon nawa aka rage wurin mai nawa aka rage kadan daga cikin in dai ka tambaye talakan wanda abu ya shahwa ya ga maka gaskiya in muka dawo bangaren karhin Iranium a shekara 60 yarjejeniya da ake tada ba yarjejeniya bace dan kuwa ne horon shi tazo ta aje mana ga abin da take so ai an sai da Iranium ta shika 10 horon shi dauki jikka takwas jikka biyu su riƙe jikka guda a turo mana jikka guda a shekara 60 babu hanya daga Agadez zuwa Arlit a shekara 60 babu hanya daga Agadez zuwa Niamey hanya ce da aka dauko wannan arzikin ana kawowa iyan muna karatu cikin makaranta ta kara iyan muna karatu saman buhun timati iyan muna karatu saman buhun simintin Dangote kun san ba amma injin adalci ba babu magani likita babu magani komi yau Allah da ikon shi muna nan zamani Allah ya ka mana sai ni ce a galgashin jagorancin jeneral Darmi Abdurrahman Tani abinda yau muke ma Allah godiya da muka yi sahiya kamar yanda aboki na dan na tace wannan doka da aka ka mana a kumshe ana ce mata kamar yarjejeniya ta kasa da kasa to a lokacin nan ba yarjejeniya bace
1: to zai yarjejeniya ta samu da titunan
5: a yarjejeniya har tsakanin mu da horan shi to wanda ake tadda ai yanzu ce ake ta aiki da ita ake kashe
1: dan kan ake
5: rabon kura
1: yanzu aka dawo aka daina rabon kura me ya canza
5: yanzu an daina rabon kura tana kana gani a kasa ka san cikin dokoki na kasa kamar zan ka dauki sharti da la refundation kudurin wannan doka ta kasa kudurin internet diet wanda ke cewa le resources naturelle du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien arzikin kasa ne cikin loje na kasa ne amma wani lokaci na tanja da aka yi harkar imuraren da tanja ce zai ginuwa a lokacin nan ne ani da suka waye suka gani akwai lalakashin kadugo an ce za a gino imuraren sai muka ga fari yare suna jerin gwanin sun ce ba a ginuwa nan ne muka gane cewa ma aiko ku da tare aka yi saboda ita ne kamar yadda dole sai ce an majori yanzu nan
1: an kwana bi fara ku ci Abdurrahman Tani ma wasu ne suka turo shi yazo ya juyi mulki domin ya kasara Niger
5: a shi ai abin da ya sa yau aka azama kiyariya aka azama Niger kiyariya aka mata zobe saboda jenerar da
1: kasa yan Afirka mun iya magana ta kowane bangare na baki
5: ba zan cin baki bane ai mu realita ne solo tare nake maka magana saboda yau zobin da aka mana aka aza mana kiyayya saboda jenerar da mai sun zo sun darin bakin famfo an hana ruwan zinariya su fito an hana ruwan Iranium su fito
1: Barin dawo gare ka a gurguje Malam Abdu Danne, to baka tunanin da zaka ke cewa wai kai mala kuna da bindiga da kudade da juyin mulki. Ka san sojoji nawa aka yi asara a nahiyar Afirka a wajen juye-juyen mulki waɗanda an horas da su domin su tsara ƙasa, amma saboda suka zo su shiga aikin da ba nasu ba, ka san nawa aka yi asarar rayukan sojoji waɗanda aka horar a Afirka? Kuma kai ma ka dauki bindiga ka je ka kifar da wani, ka san kai ma wani zai dauko bindigan ya kifar da kai? Me yasa baka yi tunanin a yi muhawara a ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya ba, kai ka faɗa wannan ya faɗa? Ka san cewa ai Abdullahi Wad a Senegal ka san ya kwashe shekara nawa kafin ya ci zaɓe, wajen shekara 30. To baka ganin haka shi ne tsari, wato yadda mutane har da su fahimci abin da kake faɗa har su baka dama, maimakon a ce ana amfani da bindiga da ƙarfi?
6: Kana ji kuɗin son samu ne haka ya kamata a yi, amma lokacin nan munan cikin ƙasar nan ba wanda bai matsu ba. Wajen abinci babu shi, akwai wahala.
1: Kuma tsakurai da kuru ufa duk bayan shekara biyar.
6: Ina zuwa, yanzu an ka ɗauki ita horon shi. Wane ne ya gyara horon shi, wane ne ya gyara zamanta? Ai, Dagwal ne. Dagwal kuma kowa san soji ne. Amma sai da ya riƙe ƙasar horon shi, sai da ya gyara komi, sannan ya ba horon kulla. To, ina jin a zo wanda ya mai da mana martani, ya ce ba wutar lantarki, babu nakwal, babu laya, ana ta kashe mutane. Ina jin ba cikin kaita ko, saboda in lokacin da aka yi juyin mulki kowa sani nan ƙasai. Najeriya da muke amso wuta gare ta, muke da yarjejeniyar wuta gare ta, sai ta cire mu wuta. Lokacin da ta cire, ɗan Nijar ba su yi wahala, saboda an nemi hanyoyi da yawa waɗanda muka samu wuta. Wannan rashin da muka yi sai ya sa muka tashi tsaye-tsayen daka, muke neman tamu ta kanmu.
1: Masu sauraro, gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin Malam Abdu Danne, shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula masu fafutukar kare tabbatar da makamashi a Maraɗi, da Madam Naomi Binta Stansley ta ƙungiyar Rotab, kuma 'yar majalisar tattuɓa a jamhuriyar Nijar, gami da Tahiru Garka shugaban ƙungiyar Jevensek Nijar, sai Alhaji Dauda Tankama ɗan kwamitin sake fasalta yarjejeniyoyin arzikin ƙarƙashin ƙasa a jamhuriyar Nijar, a madadinsu duka da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW labarun duniya.
7: Bayar wayewar garin Asabar da jin ƙara harbe-harben bindiga da fashewar nakiyoyi a birnin ya mai fadar mulkin jamhuriyar Nijar, gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta sanar da daƙile boron sojin da suka yi yunkurin juyin mulki. Sojojin Turkiya da na Somalia sun samu nasarar kwato wani jirgin ruwan Turkiya na dakon kaya da 'yan fashin teku suka kwace a gaɓar ruwan Somalia, inda suka kashe ɓarayi 14 a 'yan gumurzun. Hukumomin Ukraine sun tabbatar da mutuwar mutane 37 sanadiyar farmakin da Rasha ta kai birnin Kyiv, wanda ke zama cikin mafiya muni da Rasha ta kai a wannan shekara ta 2026. 'Yan dabar Haiti da suka yi garkuwa da mutane fiye da 50 a birnin Port-au-Prince makon da ya gabata sun sako 13 daga cikinsu da suka kunshi mata da ƙananan yara, kamar yadda asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya tabbatar. To, ƙarshen shirin kenan na wannan maraice a madadin kowa da kowa, musamman ma editan da ya tsara shirin Abdullahi Tanko Bala, Claudia Rack ta kula da na'ura, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
8: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.